array. A ore duo den ore duom bele asad den ore duo den se belen kela amba. Ben belen yen kaslong. Lolo ene la ngaiba. Duldia kebal komol moli. Naman kiana e ngay nelang. Albeki kaore la bafago. Ngay ngi. Nado kinsi kuatara. Ji ore duo. Ile duo si mang. Asad lom fi kwa yesi. A keng jalunga. Abaz jalunga na dombore andi oje gila. Koro asa jinyaba rojago. Kaura asa jaramba aljago. Al auna ken oz jani weyenga la jani. Lolo, orre kwa benka ma a indu mang yal ini nening. Ato nama alkago, illale. Degi ning. Indu nama yei. Al imbele kasa yei kigiri ane yei nes den sursi jigiri. Liadem bela rising nyet lom kwa ngidi jabidi. Kwa ngidi. Albengene nengkawe, albengene sinengkawe. Najiza hata kienjang. In ay kuigal. Nama tarray duy ngore kwa. Lia namas kilma duyla jayin. Duyla ng sunging illa alangari ming irijagal kini sisboy di illa bisa. Iri neji janas bisa nga jundutara. Iri neji nana kuro janinan. Ji janas janin jimil. Innen na ye ka na ji na na yen nyet kilma ngas ke imbalan kini malulla le kay ila bele do ngaja sesi dem fallo ker kala nyam idi neki darma sabato kendel ba day ngor rengere ba kense nga kamin ine liana ma jaw ngi na kuro junge ay la kuro junge jama ay kay ne la nga la nga bay hay kay lo la nga imba ay ka sa nga oto ngo ba ne guy kil ma bu ngay na si nga jomi ba ngay na nga jabe nga lefia ne ji duldin ko yang lompi ne kiki nga rafia nangi jaware ki nyet aray ne ji to doktala nga zaimba kay ni ne ji din sur sin jelu ji la lo la jaimba jeli la lo le ro ko jang na mai la lo le jakago no redo pellet nga jaru ba ka boru in alankaden kurian oredo peledi nga jaruba ka du ngorre ala lolle ke al kwanke alan dangan dioke inna den taray ne jidin sursi nga jaruba alan ila lolle jago yan din sursi ro konya jelu ila na den taray ila jeyna lomle jaw ngina din sursi jam lomi jaw li anama jam yaisa kawe. Liana ma njam min aisa ka kawe ne ji jang tari duo aljija fa in den tarantaray in den tarantaray asam bi balung alan kikileken alan bi kileken o sogis kaw iledo nan songa kayinga na kirsingo o sogis kaw alan kayinga na in belele kirsingo marang baranga si songa donga ani a alkele na kagul na o sogis kaw ki boray na borofotay alan kaynes kay udunga testes kaw kerek o soy ki boray na borofotay

osoy kikafalay nakinga orekwa ngayngi anas kawla na kara na wargis kinkinga iding na nyargaf kengudo ngafia anela ni madidde kena doktor asalongo laba osoy kiboray na borofatay bara abdurrahman wal ibrahim osoges kaw kiboray na borofatay osoges kaw bara mubarak zakaria osoy kiboray na borofatay ferraba nafago lobi lo albibain osoges kaw akinga lan indu onkirsingo alim minan belen ine indu namas namas duyila kelma ke den diong ere asalong ke gari ming ere marragal den tari alfi duor reina tarifi induyila dinkin ma namas inga agingi ba na kerrek dingin iri jelu na kusenga indela na kurroni na zaimba alang kerinjawi innama tarray namay kurrojunga na njaming ayining akaila loli alanga ayimba na ngayin ni nangji jayeng na di reita rajaw ba ayinin jayeng ila loli. Na duwal kwe la lan den kulum pispia, de reintari yefi. Na ji duwal reintari jaw din kulum kang asinke. Asinke ba. Lian naman jame aliyenge na eskawi. Na makawungi, na belele kayin na tari lia kayin ba. Ngayin na belele kayin na tari lia kayin ba. Na gari miya aba kuwa ba fi. Niki aba kuwa akaw ba. Ngayin na akaw ba. Na bas awlalang ila tari a baduing isi ummel na iki kurajelel. Duing na iki ne duing kikirel. Na isi mbeleng idi ngalang ingari msi jitija algis kaja. Ka idi ngalang duing isi jitia na makari ngawungi. Innama yene kidele kain. Alangari msi karrajawi banjumong na deng os diimbarai zatu. Nazi isi jan zatu. Diin zatu nas gari msi jan. Egel na makari ngawungi gel. Inawa den tarray na digal garim ela alan di ngos karlan jabbia yegal toy ngalan jasi inama den tarri ne kenen tiri di fi jayngale aw nas kanjuru wa tarika orre quoi alki ayanga nyedin kamin orre duo den tarri alki tousey duo bi duo den berale se duo kerle kala nyamba ba di le kala jamiba ne duo la ke banay gisi in irel ne di ngorre duo iri na abadingi di eri enga yesi anan karake denkil ma astirel ba dile den sekel jam dingi si ajanan ba anan kien koranga kergelge iri na den jay din jay ne den wori din talangi za kwasi orren nung le nung na ke asanki kan na den kile kay naskan niji galal gi lompi ila loleja alangi nga jamimba albaka ak na komol manga ba dimbara elnes in kwa al inen nen ke ila lole alan juru jurgulo na san kay surunga sikikan alang in duon tare ko ba alene mbelengal al dahiya ne sharigi ngain asan kay surunga sikikan na alan surunga kuro duwa kawidi alan surunga kelel maraki lo le kain orre kwa kimbelen an senage abas den erike dinin karabale kini nyet na den temu ngirengi orre duo banan idin alan do alan sitawatan wala sa nyingi marranan marranin garim si kurweni alan ille eri dien orre duo le worifia le arino nin fi wala dile ak bola dile ak in nama day njangal nen kay orre kwa kikien koranga nyet kikien senga iskirsing idin naba se akirsio ba lompi bengingo ne kinken senga ge lo ker kelam bamba kine ba senga le kay ndelling surunga si abanan ba awnas jurunga surbonyu jurunga kalbang inne bindel zatu inne bindel beng marra idin jay lo lale alan orre sistari ja alan orre jay nga kileke al kwang orre nga kay alan orre jay nga kileke al kwang orre nga kay in awna din jay lo bi lo lale jay alan lo lale jay mana na eri jaw alan orre do fingi ila den taray asan juru nga sur bonyu abas juru nga sur nyewiye ila ba enes kilma suurnya winye. Na bas kin au suurnya winye, bas kurro suurnya winye. Na bas kurro suurnya winye,
badain idi illa ari aisa dirron di au karrakawi na bai illa ari si karrakawi kain jayin abang illonga na kuang insi abaka babatarai ki nama illa kain innama induongi al asa azayiki duwakan india ala sharigi nama reyaz lomba illa katari na fi ki reyina tarifi innama yayi ngayini alam belenga firja jigil alang silin silinya badeling silin silinya den suruna pissinking kuroni ngas kaimba asan kaingi si bakela na silin silinya in karul ingal kwambur wale kaine kerili kwalong ale kaine kerili daile kangi le baja kaniba maragarim reingel na kiye bisa julal na undule jila dezato na jikuro ni nas jambalan karim sai da lolo karrajo ne bibi na squad dollar sin jual bel naba inna matarai na dok na men kamin al a na madan belenke ha ya ya alanga ka ba king ha ki alan ko toyngo am bo toyngo ba marra tarra al kene indel bi balon sa orre kwa urtu to wayng ange al jadon kem buldua king ol al jadon abide king kinge ke lagi urtu tuang en lelang ulama no ulama al ange ki ulama ho nga ke bomang umang ke lang al gulun duwal indi okin zat na ki la kwal ki inge zat al gudin tawrakain al gudin tawrakain na guda kawe ba warre kwa in bera bera ka kire ay al infirtike nin na ayanga ongale dui na kuldinga guda kawe ba na kwam gud kawe kay kuldinga kin jado kanin tarikal wala luwa ke balan tarifi azat jado kanin tarikal al nyar gabin tari ela orre kwa awuna juru nga kawli liya garim gin ko en sizatu bow na derri tarifi na den juru li nas urrel nan din ko e jundine jinan zatu ne zimbelen jia sa jolmo din wore wala din baye ye gisi ay la ko era ngayni nal uri ngay sagi lole fago nanin ka nga baji ay nin jalnga innen ngi na din ko e speed ne gisi sidi zatu din ko zatu ma din garmi zatu bi ay virye na duwi na ki ne le do retarifi na le en kwesi nga sing joba en duo alye na garimi na ikasi ajundi balan ku inje nga tulege na gisi idi egines ila lole agwal kwando lako fellet asin joba kwesi na kwesi juru deru ko zatu na dem buldum fi zatu aba mangi jwale la garimi ngirsing umma banji benji ero illa na maye aljato undul na dingale na kene indel na makwa muwazafa kerela neki na umala kerel kuringle na nin ka gwenne ki boray duin worre kwa awuna skinsi taras kegil alang enko alang akirsin bana tariko alang kamengal kirsin na ko ba ay nanji do re tari jaw ne dingi si zatu kensen as jago ba ne dimbe le tindi bot na zemer tay al kansadisu alan dingi sis anija nama umman ene jijir sintara na girse kabela nga girsin belanga jitonga gari mingereng na garin jamen duin orre na ka anyang na ka inne nama jiti girsin ya gari mal dili afa ko ban makile nama den duila kingi di iru na kin killa dolam bari do aske balan alan garim sikirin jawi wala ken koranga zawli bazat inma yei na dayin idike kwa nyar gabele birsin imayne ndiyenge inama diyen bere ali nelam ba al duo al bashaku wa fi na fi la fi ba al nyar gabele birsin kiyenge si asan kayfiyen birsin o aynin ka alan kin kay na kwa na killa koran songage na diinga ba bele kwa alan sejeyi na jidiingi si pie asa jaba diin wore dosi ba sejo aba piaba liafingi dina den sursi lomempi marabas pieja na nyanga na bulong
ila ba islong alji jangne esi ki ajabi in au alan tarikaw inna illa na korwal kilu alulandi jeila alan tarisi ndan kaw lazin dualon baki kaw kaw nama mete ne bulu ne kila tarika ki ko ila nan tarin ne den orrendio ki beranga nyet ki koranga nyet alan orredo wona den orredo si ativen vi yen tini lalan dingi sin jamin gel injangel injan ne jike jang dogel kany ne marajina kana ye kai asandele kanyungi na juru wa tarika alang ilia kaimba inden de dentini na asakwa singa mentara intari al taringa ngina kawe kwa ben kama a kai na kai kai ne alba ho kirsinga kin alba ho kirsinga kan si berringel ne bolu kai ne inden alan duode en kwe adden fiana duingi si leddina manning isifali na yaiba naske nguonga juri nga fali nama garim tine sin kwa ingal duin kwe asa longa ba al dogala do lenga ngana fia pelle da la bura ba ya ke nama yenge na duidia a orre kwa so ngagi do ngakani awuna juru nga tarika surin janani ngoro buro awuna surunga kwe ngi na surunga si kensi senga kwa adikini matulele aka gobalan kan kuldinga jato kain osoges ka osonga a in berak nina beranga iskein kin na kwa na bera toxikein a beranga ukein ki gavalai na beranga ausikein a alan kel na kin beranga awin kirsingo duo ale sherigi ki a ki borai na le adahi ele ka go menan sherigi nin kirsingo na le duo le ka go adahi ken beranga ai belenga osoges ka du ngor ro kwa banogi na kurono kwa zentambol kelkam na makeinga na zaimbere tabukago ki borai

0: Bibaynes kel bam radio samar le ki forim bele karigi bulo kel mang siming le kain taringa le al kaina kauna dain tombol kito nya ding forim radio le
1: osoy ki boraina boro fatay osos ko dain yasi analom fi deru rumanleja idinna songa komola marra ila tele ye orekel sa ama a ila nama den tari a alki kaina ka bailasi ki boraina kensenga ge nakwa osoges ko bar nganya dingal belna bago osoges ko bara porpor mon ko osoges ko bara gamra din adama adam osoges ko bara au bakr ahmed osoyi lobi lo aljaindo kaini sila songa donga jani osoges ko bar nga alki kora ker nga bela donga ge kanni songa albela na bago bara nasreddin adam osoges ko ki boraina borofatay bara shakir Sokol. Osoges kau bara Shakir Sokol. Osoges kau bara Abdurrahman Wadi Ibrahim. Bar nga nyadingis oso kau lobi lo albibayin. Kay nga asanda imberetabun kago duo alye imbeleng alyezi inkiria al-sharigi. Kale den surinjigele al-sharigi den surinjigele. Ki bat al den surinjigele al-sharigi. Kile nama yenge na kirsing ayina denbera iz lekela. Denbera iz imbeleng ila duo alba imbeleng kasi alge habmishan koi. Nadigle imbeleng ingari kase isa faride ngenga. Nadigle imbeleng al yeyine is iringi garim. Innengi tara. Neji ay jawa ayalan jundi nekiki eskuru arraba nga. Kaina jundi na mngisi nduo juisi faride mvya. Jika anjote yungu balang ilerisi karrajawi. Nasa jiwa isa jisi faride ngenga ne dingi ayba. Neski durukawe yane. Intile loa jeluba alang din sursi la lole jarang. Baramba jowunas jayina inan jaming. Ine le duwa itara linan kere al-sharigi. Nangay ngina jotwa yon din sursi ngidi jagigil. Egel neji di reitare ajabona duwa reitare jokul. Anjuro ba inning. Egel di le mafru di sense ina isi fari denkal. Nama duwen duwa tare jokaba niki kwe mbele nga jow. Nakaba niki duwen juro tare jaw. Naba jawuringi ki duwen tare jaw. Egel karnama isi la aal sakalung. Maraba di retari jaying jaw dua ke bayse mbelanga linen jaw lenen gis jalon kay aranja din sursi inama ye alina mbelna may mbelanga algi ambition kaw gi kan si jina alanji la lole jago gi jang na din sursi lole jago alanga ambition kal ngay ngi na ne la nyan kamin nama udo nga awkein na jundie ne la lole ka gwal ko en kam algi ambition kaw de gi kan shura ka san zat alan ki il lole kay zat ngay ngi gen Adilla alan gut ki asanay. Kwa dogola sin kulela alan giray akalba. Pellet alan giray akalba. Ne giray nyay algi kwa jundi alan kuri ngile jay. Alan kuri jang zato. Alan muhammashe jamba zato. Adilla ye garim ka indi sinak gude li ala fiaba zato. Namasin dola kawrela. Alan gut kal. Kia kamba na ila lole kawo. Deng awule alan dogola kel degang gut kal wala alan ulumi la kal al tulay nama sen kawle la kwe aba mingi la lole nga sen kama insi alin kriya e tuina kawe nama ngin kwe alba dentare alba yalo kwa iru koro doga sen kania ba mang ay le kin duo kudin koro koro sani ba enjuru nama ya nga ngin dentare fiya anin kikin kwale kanga anin kayin adilele ko gut ka wal min raba ko tamen tille kan anin kayin dola ki nyet gira madrasa kay ki inte mi le ka golan an ka go ba nanin kayin dogola kin gusi ki koranga kergal kawe nam bari ngan gut kawe zatu inalan ki ro yingi gari man ken abay lole ban yeken azatu marra la tille fellet ki karragen qalis na akuro kamin indio ban koyto birjumo na koyto bir ba ilayal al ila na tarduta na ngalon balki galabel zat inma ki kan nen tarika alan ki dele kay marra alan nga kirsin ba ayninka lolo ila idorana long indi kay ninja alan ki karaba jaylan gisi lolo rawl alan dingin belese kel jam azan surnga bodaran duwa belil ba alan kibgari ma beere banas kingi si silajo ala ndi ngi si ajanan ba alie alie faga reviane jifil filan rija wala le marga fiane jiso na ja asan ngalon kin yet al kulum to ngi jodu dia asan ndi ngi si belen sejwa ade garim ding ding ding barang ngo asan ken udo nga jwa ba wala asan ngi jwa kasa lumba kin nyadi nge alan ki sur nga sis ngam al gis kawe kikan dingale ne ki shuraka kan za to alan ki lole kan za alan ki lole kan ki kan lan shuraka kan ela sei na man sikai na ila tari ka za abas injuru sia ki ngoba a ki ngudo ka ramfinya ba ki ngudo ka ramfinya liana man jamin al masuliya ke ba aina ke ba na yelo mpi anjundi ba gisi ne ye ki ko nga rafiya na ngi juru nga rain na nyet araba kangi nen kama ringare ka sia baba ba kirinsi algis gisi innen kutuul jeyni njalak ille juro imbera isi nen nembele na li al kan kirsing al bay nen kirsing asin kalnga al innen kanga del bay nen kirsing asin kalnga na gi jalnga segel na di njuru tara zabagol inna ma dig digi kinsi asan alan keringa kam nen kam al innen kanga egel innen jila janga kan ki kuku nga kayin asa juru kayin na tini lele guddo ka koyba na juru kayin diam orren diyo na ngin nela ngena se sur kirgen puttondi na sur nga kelela na ma nyene sur kundi al jija ina seme illa si basi men kilela illa tarikhi al madi ay longa jikal hadirin jirsum mustaqbalin ila digba tarikh bas al inna longa na linna lora linna lwa asan kwa kanga al innen kanga wala innen kenga marra ille ay jangi na ille ay nin juro ila den tari delin ay jay na ay nin kuro kin jigengale ay nin kuro insi alang orre kwa ki koranga nyet tarikal nabas jurun garanyang tari abiwoba batarai ase ngarim kayne zimbelen inti ya alba bitijatogi enengi na denga ngi keri alba diok alba diok kan alba alba diok pis en alba songai enena ngi keri ya du ngoro diok kid yimbagi aw na dio duri na juru fisi aw na dio duri na juru fisi juru aba fisi le dio si bangri tuleni ila yeyi al koro din kiri kay nema jisiki kasakanya koro din kiri diyo nema jisiki kasakanya jijo to ila san kilo koro jijungo na kiri dingi a kingudu ak nyet denge orre kwa do mongi kanni ki kayin korangan kergel ki kayin jalungan kergel ki kayin taringan kergel etina apa niuna de se idelang orre si ilole rang dingi si as julba di ngore do wonan kikie sur nga tergila baldo di ngari mena jeyba alan jawngi na garim si jaru jeyne di ngore do si garim jey e lore do di nga ngem ba pelet na entilebe idin kwel di njuru ngola kin kuru ngola ari laldi le kena dele akema be le ndelin kwel abas ile ribulo jisi sarabe ergidi ne tawra jabedi na lola le ke do kan jago insei lo na bayin auna riya balin lo na bayin kiyen isi sengas bo al kombang orren auna surngale baydi di kijel dawa auna jurunga sur birgo surnga si lo menga bawa na surnga ngas ba memba al in erigari mina espia eji ngo jikaja arangarim dingidi na fiaba jikaja arangarim dingidi in afiaba zat di sur sinel njiwo in bera easy namais bera tokkein alang induang in kirsi walena na in kiria sharigi a bano gino kuro nas dan tumpol kelkam a nama kein asin bera tokkage abai tenjundi nama li adahi in kirsi mo ila dual dahi ekiye kien bera nga ninge na abado giti ngambulo ba namas dok a ki tintabudu wala sare wala galkila kwele nga lundul nama dokkel nas kage asan kwa kien juru ngale ka induing orre kwa bano gino kuro na kwa zdan tumpol kelkam nama kenga nas dembere temu kago osoge skau bara somere osoi kibora ina borofatai bara sari bara adam donga ki kanina bago osoi perraba na fago kin nama kikang nas kain surunga kau no kundi na kau ngi na galkuasi lo men kau na kika na kuroka na isen kio kigidia na kika na libdia kundu na isen kio kurbu akaye ila nama tarai osoge skau bano gi na kurono kwa zdentum balkelkam nama kenga nas dembere temu kago.

Osai ki borai na borofatai ore kwa donga ke kani lobi lo albayeng osogis kao bara akula kwan osai ki borai na borofatai a dense dingi si abes jajwa ba ne jiwa si ili lompi do gibisa ini ili lengi ni kikense nga kirsing osogis kao majiramba in Abubakar Ahmad osai ki borai na borofatai bidok auna tarazbang ila lo li albibayeng kaimbar nga sinye din donga bani bara Shakir Sokol Sokol osogis kao esei beleng se kwa sekel mangale awyel marra awna sekel jam na dorajo alang pie kala jam bana may jurub jabi o sogis ka bar nga nyedding ma meram Sumeya Muhammad o sogis ka meram Sumeya lol bilo aljain kayngi si do donga jani na kayng kul jasi donga jani o sogis ka bara Abubakar kido gison nga donga kanni lol bilo albain iding ne duwa ba orrede ngi sa ko elba an elba sande orren dali kel ami kisei elay ngungi in daintus ke nyedding na dain kilmen si are kan asan dain nungin borokoro na jado foron suruke na duwa bi duwa ela na den domon fago jawil nas kwa kalnga al kwa kan na kain a osoy ke boray na borofotay kan ngin nen kirsing a orre kwa en nama bera ongale kan ni duwa sherigi den surin jigele zap kiye wala sai di bisa undula nen yekeldia a ila nama kikan na kilasi kwel asan kayngo duin orre kwa kise a na ba kwel asan kila kayngo ban surin janan kundi na surin galangan wai kundi na duwa bi duwa sina de lole ka al munasibi makana munasibi duwal de le gaddami na maden ila loton aka ne kinyet na sinye si donga kundi ba nangal kele ki juru asan juru nga sur kanyu na kay sur nga kingo ngayngi ne kinnen kan salgi lompe ki kuldi an rafia na kaka a alan illole ayin na kanin a alan illole uro ne ki kai korangai na kilale juru nga bonyu duin orren ko lobi lo albayin keni na kaya a surnga si abanan ba ila danja gingi a osoy na ine na makainga al inkissing todigin kirsin asabeto todiga sabeto adila kwa dabanga sin kawi na kwa lo le kayin nas kulunga kawina nan kwa kitar nga kile na kwa lo kay nat kitarin girnyay ba nan kwa kitar kan ni asan domon kagol kweria na intile jeldeu ela kin namas ngeringi intile ji ayinin jala waki benjeng nes kinjela kika korangay in namayay alang ilalia kaimba dimbil nerambeling ki alba kan dimbil kain anning si kalnga in kwa namayin kiriya ulama nga al sijin kan le kain ilal den sijini kan na kan ila bedosi alang ilalia kuro na nana illekela nama dok al il al kan le kain al irdi le kain nen kamin anning a enga ba anning in a enga ba ay anning in a enga ba jikini janga illa si alan jirsimo nalia alan kamin al doing eren kuroka be ne jika nyuni neskabe inama danji ngoy orre kwa boru dangi na palke tengenga kwa sisamin al nin kay talato talatin qanun duldin kwen na dain borule tokbir doktare afi tok tare afi tokbir tare afi insanin kwen den tenge al deldin dio kay tokbir doktare afi ba tenge tok na indo kiki ayin bay in ay jayngi inama den fer jay a orre kwa a osoges ka ki boray na borofatay songa dantin madging ajal ay jundiba asan ila dille kago na makinsi kimo na inle aynin kalan kuro jial la jayin denko asan dingisi senga jammin alkarake ine kal inen nenen ngelu na kingudo ngali nen duidia bara al inen nenen kalan inen ko illa ye ring zat illa ye ring ye jibat alangari mina kuri kai adi di ngorre ko kuri enga annan din kwei niw annan mera mi zatu jitilai wala salki ko ngul dia kan enga firinga nin tamman itarrayin bele a orre ko aso ngagi sosokaw kin udunga songa tarrage marra kidan jurule leng in alkeringal nakagila
dingore do si ala ngin jey al yey ne jijang al yey ne jijang al kin ne lan kamin kerek kewato di korola ingiba

0: na ainin jalan kingi la lole jarang na ko yang andio kake zatu na indil orre kwa askelel ba lan kwa gis kiyo kelli askelel ba kwa gis kiyo kelli juru nga sur ko ñu na balde ke bia ñeddin ki kan kuran kergel ki kay jolo nga kergel jiki jang illa ji jang mara kay ngi sa lu jol orre do jang niuna de alantin ille ka go ba dingi si jum monaski do ker kutidia alan ko nga nyima nga jey bawla la nga jingo ba biki kiyasi bana alan baktar nga jaldi na babbi na den do ba na mazle njoye ka espia ki la lole kago pore kwa donga gi kanni ay sallom pi kan juru nga sur ñew nas kan juru nga si kanyu nas kel manga kanyu na inka it alqwa kawe na ikka alqwa kawe ki boray na borofa tay tokke ke nga maray di nasay na ba orren idi yu akado bidiyo ay duwa ke bal tawray marra duwa ake bal ko lalande orne lole ke pellet neki taranga askamba marra ko banas bot ker balo bayale dusel aw na orre duwi na illa idi ke annan kay no isat adi niu adi di adi ko tizat orre duwa bas ola di ko alangi laydi ke ke lasaki ko illa bes illong dar mala ke bana ko la landeng eren ki kiya kelelo a osoy ki borayna borofa tay aw nas inkiu ayki ni haya ki kakan da haya la kan wala shuraka inal da ngir kenindil nama ku mon naki so nga shuraka kan alan inda ngir yen zatu idi ne ki kan nas koranga kawli ne ki kan na kay intarezi ki kan nas bisan kel ki nama yenge lompi ko la kininisi akwel ba o soges ko ki boray na borofa tay bar nga nyeddi ngal bela na bago donga ge kanni bara mahdin o soges ko bara mahyaddin randaks o randaks o soges ko bara mahyaddin o soy donga ge kanni bara mubarak muhammad o soges ko ki boray na borofa tay lo bi lo albi bang aw na taras bang a na ifka ay le ki nga si jan Simon si bowing gis long algetin jala a kindinga na awnus kitin kerkela nagal kagil duolim belenga le dahiye ye kaage kila wudonga nagal kila sikel na kagil kitin ker o soges kaw ferrabana fago kayle Simon si bowdonga isin koloba idin naki surin kang marren kaminga ba non fatta ko ngin dio jumo na kime aldingi jisaylan awne kelma simmo indel alan jato kolba jaso adiski duongin turingi alan duongi sikarin jawe ke boray na borofa tay na masin kayti
1: Bibaynes kelbam radio samarle ki forim bele kerigi bulo kelmang simingle kaintaringale alkaina kauna dain tombol kito nyading forim radio le

Baba ku ngara etedok kinga alanda mbele ki mitille mitel dikisimu na dai mitil etem belen alba du kire njaru juda kani de njaru na may sirratan ne kema ta ba na in mitil udon so maske du alba kire njaru juda kani de njaru na may sirratan ne kema ta ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asegi ajalumba satdigen ajaw satdigen ajaw do asegi ajalumba satdigen ang ajaw aba gilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oratok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kai nama kuel andie ngin to tok kirsimo do sa jia yaromba sa dia yo ine embele bingeti neskin asim beleng do lodik leke aburu kerle kare el na o ki kwang elle ne ji ne sa jaromba ji nama jel ne ke embeleng a jo sa dia ja yelia nama di ngelle wata jurngeti nan ina long ne king wa nan kalnga din ki mota nyet iwi je la nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken nan bereng na sim bereng ka ki al bas bingan si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalan ji nama dembele se ye ji nama su da ku jo ye gal ba bo nas ken ala le dui

Dabere tok no yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis balance ya kaminga wa ma da ngara karul ndarang na mas ga ngota ngara karul dia no kri botokawe na ma elai na kin mitil dogis pulngiti uran songa lan de ara karang na gan na ma indik lekel alem bereng abai gilong banui kerin jaweti nui kering jawati ine ki tabui ki tabu ne ji udong ase pakere nyona ira jaw nui kering na lom balji jong lam ba jilong na ma nui kering jawati na janni marang alang ji ki din tabu ota ang ara jerengan in duo a tuin kering ali ilong o in duo ka wel alam mani ai ka duai in duo ke yura kanni ka duai na inarangi duo al duel alang ke bilong na ke suring ang parabang e ka duay nama ilayin na in mitil in ambileng dok ki al kawkain taringa alang ki kakao asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakiring al kainakaw alang duo ki beri ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis ingin dalang kain kwasi songwas ingin dalang ini ne duo al danger ke ngabe yei na pingine esi ki britan ne ke otabawa tanya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara kere ngari wa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namazia nama duo kerem velekel jam na ding bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge na liale do bukusu ala kang nerang no mang kira lain kira kwa dingor rem kwa ambele kira jamba no kwa kang ambele kira jam endalang namani jang nomas kwas erdik eleye nazi jalum ba kai

horolai murudai nama erai ada mitil inggris beleng kidua erang aba bilong aba jilon na lole janni ji alanui kerinya ti ji alang kita bupakiran jau ji kaina jau wo alang aja bo udua si nama erai ngi dok nasame ne ini mitil i mitil le deng iskuale nama kwa ini do al ke ora toga bamba ke ala bilong ne in kangis belen dok mitilin dio inges belen ki kwa kerngang alanga bilong na ni bilong dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na do yesi al kawe ya al ela ji azadama do den dio kaske do al bike ele min dokke abana bulingo na babenga kibes yalom yakai wala ye anin kafi jiseri jitaisin piabo na do al jike ya burnyo wana zelamba ye illa ke ngala ai sikere kring na al kein ne yen ka kawe ila namake bilong abake bilong bas jalom a udonga songa alambe yi na indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete a akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwang kilunge alken ore to age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe ne ke muda kawe a zaman no tulengeng lia na ma mziyal asay ala kenga na te roksikala nga ki mama ngi anya kenga ne si yal as buru kenga ne si yal as reita kenga da indalang na ma junga indalang baye ni mo buru to tok puto seti kwa na meta kamutane in dai mo re sa songa enga.

0: Ama ininsi kuel alam pal kabung ininsi kuel berang kini ininsi alam pal kabung alam kuah kamual na udang asih tulen kului na elakawe dua bi dua al kuel alam recipia alam maniti neng kide long kuage neng kide mantian kuange na liadok abade mantian kuake imba dok neng kide la kuange at ora toyung kuage indalang kuakuntia walau zitiao. Wala jizi ki ngala zi tiaw na kerrak bi allo to bo bayla sibisi na ila beral ko ngama qual burkin kundula al qual burkin na burunga kanga de kanda na de ta burkanya al ba loto kawi na ma de mbere kirtinga na ritoza ki tiya wele sebo yidwo ari asa jalom ngala wayena zero ne ki ngwa bele bi bele dinen dieno menke al ba ilimi a bele bi bele menke al ba yei na kuake gutkawe marang kuakit deng ras kangaba yemban kama ila bede al kirsing kuadi al hoy nakangi nakira kuadi al gira kawe yem kuasi dorai nas kungi tiaba aram kwa udon nyet alwa kula rage dinin je nyet nakangi nakuadi nyal wari nyal kwa kuadi anas mesin ngindeli na kareri anan kikien anan kirsinga na kan kirsinga ilaing ne yeng ke loto akim ilaing ne yeng ke ngala se du kulie ne yeng ke surung as ir kulie ne ila na ma yei ne jundi na ko adi ko anta de kritia jundi ne ke la quantas al long anan se ko as udo to la angan na kin ko adi as ke nga na ota songa ko ba dia ko te ngala loto kwi mai dai ngin asko ta sanwa kan na ki namen coming ki alan kala ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di le baray wala di maray ba nan jalong ki ki na bilong na sin jalong al janni nan nan nin jeinga na sin jalong alan di ngor resi juel na sin jalong alan di mboru si juel na sin jalong alan ki ngwa si juel na sin jalong al giro ke kwa ngarabang namasing dinari ni niki abakaw ngena ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalong nama elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong arambaki duet bilong asa sur balong na liale nama kwa kul kawi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to le coming na kwa kernasi dogben kolol kwage marang ki ba indalan kandaen baraw albeki ngi sada wopia namaine karing namagal sikirkel nasmitir kerkani ngi boray
1: namasin kayti ingisin wa arambay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko kitinye asafor kalana kirsinga

na ete na modo kwel alan mitil digin kisun na embelen tulinginja na na din surci kwale songa tulela nga jelbo na alan inzikagil ine na mayen kwa lompi lompin kwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi

hayte namugal kuel alan dangirtimo ila zikirtimo alkingwa borum na borum namen kwal otama allong songangalen borum tarinja nama dik janingin kirsimo na namakuel asan janingile kanyi janingi namen lan kirtimo tong kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na alan sources kanyintia kien taringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijwa zan kin ala se janyingi borum tarere dik nomoki guti njaylo kwakit al zi kinga na jurenga dokenage yen balon alan gutle putokerale elain na boru guti njakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista mukirel na mbeleng al diente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longa lan jijong na ini gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dimburu si star tulaya na inalom ba dol gudja nas gudjiwi ala man jo kana al kuin barna kila dire songa tulay ang asa guta kalna ba jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na ni yiyen tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri. Alan tare tulle kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai. Na kakire ki yinyi. Bay long alji jang. Na tare tulle ya. Na kakire jang. Ilayin nasji yansi jawli. Namazi yiyen kiwiye, na kawwiye, na tarikawwe. Na marji njwa, aldi le songa tulle jang, yansi asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasipya, ba deling si soka ja, deling asang on duwo, liya nama way. Na kila sokan diyo, jino mojwe la sanya asa jawli, otan kit ase jiwi, alan zi kiwiye. Na yenkege tarika yengal zikiwe kwa kidal denga ratu lekana udonga ziki kitulinkawe na kikakirinkawe na zikiwe yengal namaskwa kerna se kawlea namaskwa kerna si kawleel ilain alan zikira kwa do kiwe yengal namaskilla se kawleel ingala namadui na indala mbas dile yaula namadile nyaa

na ete gidok nama kwel anangi singkwa du al karajio nus risi jiwi al pal jiyo dawla pal o buru pal li karra nus gu jiwi ina jwaba lambay la jong awna jayi nga ki nga lale nus yangasi di nguti la jawli ilayin li jiba ilayin jiyo deling asan gu jiwi nama jayi nga nas yangasi jawli walgal nama jayi nga na di mbarusi jutumo na di mbarusi al jutum ba kela kwasi yasa gu jawli ti labaye burun jutumo ilayin na liya yin ka kire kindali nga na duwa loy lena kebo ka kire na zi ulo ang aratu lelom alang kwa kere nga si doras ka uliya ba ni yin kariyal na nga alking kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal li kiyin ulo nga kawal nama yi binga si kurwa niyala sa indiling yin ba kele nama kari dambaru nama kumina kwa diyan gud al kawebo gud togi na kwang aratul len karul borun kwang arra karul lea namas kiwe ki udonga nyet al yen kawe namas kawle ni yen ki yen kawe nangal kin kwa udonga za kanga wal kurun na diye lole ki kong na ila kambi du ba ila mpi ki la udonga si al yen la borun kwang arara na diye arara na des yen gud tu lea kal nga ba nama ki gudin dora el na keri nama kwazis den bere pali ide nama kwadisi den sabakello nama kien ala sekundie nama kienge ne kienkin kikila kwando rana nama gal kwel alan kila kwalo si baw kila kwa yen wasa kal ngabo yen ban kaminga ali le duo embere ngina dayi al kise dayi yaba den sursi nasbi ye seven nasbi ila ina la yesdo ba pal yaruti karra illa ila ina se lomnos kurwa ke nos kurwa ge

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na deng na deng bele abazi kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basan ele guti ki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumula irije ele gut banki ele borun belei al ila boru leke ni ji abu guti ki din bele jaba jitaga surti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endo la ke gut kawe na ine borun jutumu le na mo guti njake na ki ngwa alang guti njale butokare alang si guti tu leki wi alang si otanga si kerker ka ki al kainge na ki ta kainge ba ni al baki kuadain belele wala galdain gorre ile algi kaw. Awu nas jalum, ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal bas din sursi delle njaw, wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal bas din sursi jaw, wala mas di otaa jiri, namas dinin diyo jan na otaa jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin baru jang, ila nas ki uwa nga jisi, baru ila gis kawe nas kundi. Nangil lompi bingas ini. Nabi etteno boteng alande oroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, ba yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maranki la sina kwele lang kundi ki inkwele, dobi duo alke na borudia ke wana palke, alang gutsi pi tulle. Na alande en tabu inja, ila gutsi alpi denga laiba alwenti asanke ngala si pali. Asan ken ala se pali nis kiwil. Alan si, kien surunga si, kien surunga le kakire kinyi, na diyen buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masin dini aginyi. Na kain ala se kelbam, kien kwel, kwa be kwa, loyle na kenyi alan guti ngaringa ila. Ila ina kien kwa yembe si guti, nis kurunga we. Na lia alan kawun na kain ulunga si, kege kutubenka, kida embele, na kainsi na dela kawoba ki borumi na kisin ni surumi na kisin janyin ni na kisin wo asan suji kanyin dinai janyin dik ni mo guti al den kisin ma te

0: sani da kai ga kankel jam kwa dan barnamij oran uduwan jare na ine nama dan jiwon belen ya ne sa kwa taban wakilin ki yikin kwa kilofu kan anan dan burusi kabe na hatta orya ker na zatar kilofu ka ga di do kenge na ki kwa kulkulu wasi na real dui na yin kwela san pora sinya tingagel na di oran ake daga dal dilo ga na do kenkan na ine na makwela lam mai ramen jikinwo mai din ki pora inin ka anan ki wikana dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tarakan banalo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwanga kembaldanga kango iding na duo

0: abe inkwa al undul asanki kie basawi jidok ba una na ding tumo nyima jirgo idi na der nyamak askeba na duo na makwel ay sen suru ba ba kwel ay len jisi jio na malia el na baw na ki suru dayen alanga kunde ba alon surunga si begika lo bi lo al kain del din dio an iskan ba una surunga si sur gigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idi baw alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang idibo alan surunga si begika iding aba juel asan gisi en tulle ba awne din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki bayene tui ka wona perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asan ko boba na dan surun songa tarai iding aba tarra aiba del din ko nyeddin taringa ko nga sur an kay bana karaba kidine nga kulili alan kel ne ki nga si dan surun idi karaka ya na namay yen ko lompin donga kay kurono lompin donga kay ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagika na alan konga surka na asan kain roga fugoka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi tebu keili alduile undul na it aise gisi enga kasi aise indel iding naka anaji tok kankona kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra kene low garim bain kelifiana ben kwal undul ki basin kurro kayin en nelang ne si kerin kawe
1: a tulle maram bain na dogi si lole nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ainin ka lan sidan buru si kopo na ki dog ainin ka ilole dogalan ki dona token
2: a ine ki sense abakwel asan boru dayin si kopo a in kwel ala menant ki suru si kwengi al kain sur adan joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ke sense ide alan alomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menan en kwel alan ki sur se ko ngi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yato e nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azaezi uya ayese deng yo albay long inalaji se yo iding na abajio lo kerle duose abay la duo kerse de antar jarana ding se jonde ya bi jise yo ba deng se rengel jise iramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joenge anangi tie ba dingi maji jana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alke na kwela za emboru dai ngese kabe idingis ke bi na kingase idingi nyoke kawe na ki suru ze akwel ba wala suru askir gimba aba en asa suru kirgi nga u eribi eribi ba it kawe ali en kwela wala gal asa en dele suru magin ba kawe idine en donga toge aba kele beskir bidial ni mekel dian ni skara ba kabe marra aba ki ke sense dok inse ka en nala en ke na en suru kirgi na ski dok suru kirgi duwalang el neski nga si tebun kere akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro asa kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kienje na inak nama gal roze dembir nya jundi kangungin jundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedin na keru na suru sikir ging ela yengda yembo ruba senkobo
1: tulei mayrama endok nas indilole ena antara zirsingo na nama galine tiri karinka inga jam kwa daim bernamej orren udu anjale nama yani tombo lenda gzisi kelkanwa kainga na gal do gingo kere kere

0: tane do kinga kan ga jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masana poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gitani nyamangi du gizi ni yani ne mako ila langa si lori tiri birtu ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e ila girsingo tulay ila bes ilong alkwagen na najibe gurekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inama yey na firje na ski kelel ye donga kai naka duin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki jiti a maraka ila jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas in wal illa jong na batar mit in nenja ka alambe urung in nelan bais ilong alye donga mara alanji janina nananana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi ila be selong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam alye eri kulo ye la fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kulo na duo na ki ki ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi nga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jinga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita twal nga jem bayla nyet aso kiki korunga na korunga se dog jegil ne kandili alan alan buru dog ni mangaske bana son korunga ke balan ku yari mba dog in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki ngudo ngapi ji asan enjalun duo alkin sifi na man korung idi dog se kilma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yese dog alan in nelan jaso idi na lompi ken dom brele dog nen kwa abu duo elalan kimbaw ala jundi balan baw ji yese asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan anton kawngi in nelan asan in nelan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngaba la nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan o toyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inniba na ding algi ding ina dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne ngwa kat ina na aba na ba dejang wala aba gal koyjang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madok de anna koy ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kayngi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kanina kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusanga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kanina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sibagika na kayeng udonga tabunjol
0: tulay mayurambayin na dogi sinantara zirtingo yani ala nki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi na karang na ba ka baduk la derti taman pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la su kwani le aba kwa ba na el due yegi gi er ni jeba jero ba yele yaman gi sini yewa gi si uruna madinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine trikarin na as a ker kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kai si na kirsin dang buru al kwa kwa lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

innaka ki kila soga sabitul walagal ki kila aldinga sabitul kabina sidanga yanni wailan sabaki gavalagi samin kadanga yanni sungana imesi alanduin donga diele fago ina al kadu indonga diele fegel na do welalen kinko.

dying aldine nama imbeleng gisela jail asangi jaingo sokote bukwaleng wala gisela jail aji alkakira jang alang utonga si tulle jaw idine gi iang kwe jang ne gi jang na ari apu jang ne gisi yani ayo rigis tala gis kae jasan jaingo kisense ne gi sokote bukwaleng idine gi indindari ne gi jaw na jaingo kwa nyedlen ke idine di sursi ina jalumba ji jaingo di laranga ke wa idine kwa dinga ya ilouka atisi kwa kul ga ingol ka singa ingo balolo ile bela ke ba ina nama ilangi ne ki al daim bele inal ka ne kirsing ilangi ne kirsing jasi kuro jang kuro nama ka ge eri la sial ji jote yi alanja balga ile eri sial ji injemi injemi ingeri sika tagalanga aba naka karolwe ni sasunga ile risinga karajelumba idina kisense boti aba karan karani kwenjelu sare aba jilon na bamjabu na sare bamjabu ile bodle ba dakki yaguti marang ile duena den sursinga si pv aye bosi karolwe ni na dakki as undule ni ba idina bot kisense jial jang na julu oto abas min karaju ngane ji janne si julu ititi ba jang na julu na jallel na manin dile fago inamas ki ngazi imin oton de nyom le wala gal nande tini le wala ga soga ki nalki kanna dele ngang kang sasunga tarasi inalki utonga si kolung dan jang le asan jeingoli wala gal ka utonga gal ke si kelleli kiki la dora na jundiana ski dele ngang kayngel innama jidi jingo din sur living it yidi na injingo no jawa ki tolle ingo walal gi ki ingo na ingeri kayne ki gawlolo ding ding jingo din don ke na bo din don ke na yene jundi na ziki ki an jingo na yene gisi udon ak la si tesfi ki koran akir ker innama bo din don al ke ina lombal riwo ina ke wala galal jidi sur si injel kay ingeri le al inang an lolo ingeri deng deng deng dormi din don ke asan gi jeingo la baylon ni na alti duori don ke no finginis jeingo na irin irin jawi kiro kazal baynan kan marang abaki kai surnga si illoleng a siya ke aba walgal kan jeingale alkan illoleng siya ke aba na kundi bal illoleng ka kire daukan in bayene si ne ko jefi ne in ko je si alin kidele ngan kuro walgal alin kidele a kini nin korangale kuro ki sense aba duo di seje lom file sa so ko kira ga ba wala gal di seje wala gal uto al di jangi ki lom fing den seje ga ba di ne kwadi anin kai ne arifi na ba gi den ski shakfi ila arisi a jano ski shak jano men jami ye kai ngarisi ala wiye inan yellan ila ba shagi gi al jang ki din jayin le shaga jaba uto ma sel janne jaw ba gi kelman si mi injana seje jan lom file ye lom fi ka si ki nguto ma si ai san tesfia nama ilang ina ki kain kola alkom wala gal utongo kulisi alkaw ke lomfinde seje ina kaw alan duo bi duo lomfile seje ke kain ngarisi al aw idi ngala aw ba ila duo nga wala nye kasi jagi lolo wala idi ngala aw ba ayisang ila duo kasi tawatan lolo ka lilang awal lomfin nga aw idi na duo lomfi ayila jundiban utongo sidok algisa singa domfi nadok abas dele seje din bamzi ba yene stabundu di duo kera keba arangi jisi kuro ni na jundi na jiler tulesiya ne ke borai na madogi ne setini kwen uro na ainga na zdaim bam tabunga go ke borai na marfatai

ire elabaye ne jisijundi ne kakirefi nanogis a ki utonga ire tesfi idi nadi el arindem fal akeba alingin jisijundi neski utonga tesfia a kisonga songa ge marangba yenge keng itaking al elneswa a asoges aming songa auna dog duin donga di elefago ya nina nesa songa jamaile ngane kello imbaye na Dengelo ele kasi kello angutines at kikidu injuru ingeral gi kasi kello yetulele wal tuleva de ingeral ye ni viana mangi kasi kello nes den du injuru leng elanes utonga kini mfia kaki angai anni ingeria kasi kaleng sogotu bugalen kasi kikagira embia abaji jangene kini jingo jingo ne jangene skikini ninjeima jeima ne jangene dogna injwa ingerina lalombal hoy ayera siden tinke ayerial au eriwi eringal anna au al ilong alandigna au au imbaye ne kingasi sasunga jundi walagal gi sasunga kakirafi alanki kiken kan utonga walagal kain a firjinga tulen kaw innamas aymin namas imin gi erial janna jaw walagal ji dinje le utonga si al jannes indelinga au naskila indelinga inna alji injwa kila soga de bugalen din domborele ya lomvie dombora sungas kenes dele kwasi belengan sing ewer ne udon sing ate ewer abonga si kisense belenga sa sungus tole kwa ina mitil kenga domborele nama abo kenga na diomboru balavoy nama kiken dogolang a baru kere nyanga na baru kere anyanga na mayenes ingwa ila barule anyana masken dogala ila barun yanga kenge na dogden duo ban dokke kai marangiye ken dogala sin na dogden duo ban sido kila barule kenyo mo fogunna lom filefinge kaunye na maye sai dendi tini ne ya sai na ma dokke la mi asiker den barule amang asalom vi bajwai nga na asalom vi bajwai nga den barule namen kwa khala zalen den burlevi asanji jalung a arin den jengingo ailong den arus ken arus au den arus tok namen kwa a den ken arus au namen yan ken na me fingine risuma sin kwa kahasa ati aungi ati bangi wala kai dam basen asiker dole ke arines bingasikia a algiski lom vir gelal ken halan tonga bang den arus tok namas geingona fingi maran tok ila alye den kilma tulle angane nies ken asen geingo na dog yesi lom fi kilma kurasen ye geingo ne yesi dok kello idi ne na ba jello ay ba wala gal geingo ay ba imin den boru den mare sina masin kwa kala angiti ba sabad na jiji o karo gal banni na ari na jiji am karo gal ba am lo da jiji o karo am bo lo da jisi kuria kazi ro gal mbai kuria ka alam ba o delli ni ko en alanga ahongi baka ire na maye na de mare si ajundi ba ne innama no kala vi di no min jengi o lo fingiti di na ji abadin kilmato la ka am na jaz gengi lingi ba kisense bangin jwa kai nya do en worku duin kai ka nama duin duwa ba ngwe al haddu ya lamba o ya khalas iri abo kweni yungwe nama ela ne ila loleng diwo kenga maranden sursi ina tiyo ba diwo kenga duwete yungin kise ba piyengi na duwete yungin utonga fiyengi ki sense nama den mare sido ya toy kenga nama dok nusi undule yungin amengi ayyori tila ya sitari lo kane alang ame dobo undule ya ronna ini na ki arra kame inki ngasi kagis mingi ngaldi ingaldi kagis min ingis min duobi duo den sursa yene zgeyil na duobi duo al utonga siki kilman tulin jawengi na no kelom finken kuro kay ne jawengi na ari bi ari sa jawengi lom fesi ne jin idi ne ji kuro zang azang kwa si janyinti na de si kuro jang asen jeyil yeyi de ken jawengi jeyil si ina longa bana ken jawengal den buruga kangi ne ken jawengi jeyil idi si jeyil ne en na bar duo si jeyil na kwa kiwanga si jeyila nando gutonga tulenga jagila na den kenja nga min warin kila lesunga a dom ingi innama skinga si aivaliti idi neji baru bi baru le alji jang kain ala yenga si baru nga kernga si sasunga futo gele alam baru nga kernga likya innama si min ji alji o baru kere duon den buling aljabung ila si ajabung ba ailan jisi du jawilolo ila si jabung ailan jisi iri jagi namarang jagil ka udonga ge walgal kage se jisi sasunga jigitia walgal kage elgi yen jisi jundi ana jikeng iri janni namakela si yan jabu walgal ay erina jisi din kin jayinga jayingin idi naki jayingo alkam jayingo jayinga jitinga ge ba
alor utanga jitinga ke balgi kuro kanne asambi bengololo jengi ngo ki utanga tolanga ne kuro kanne asambi utanga tolanga langam bengo no utanga tolanga singang imbau asang imbaimel ingerisi galao al tole idine aba maidin jidin surle seje ingerisi galao al tole duo ker do ban seti ne inkwa ingeri al indeling al tole maranga baski di sursi ji gelaja ne jangati ne njaminge ingeri tole le tole ba namas gila ja ire dele imbaye ne kinga singang sasuma agi kuro gi itafi nangi jundi ne ki delo leng doktaga akaw bayela si inama ye ne ki kwala nan deng ine oto idin itisi timbit kawe na deng indo barnga sikingo ya ariberi ya bayela na makanetisal makanetisa bay ne nja daura ye den tabay kaba setinin gwen kelle indo bas inamin ki kan surunga si auna inkana makanetisa asang inkalung ay eri al gi de elnes magnetis de al arenga ne keller idin na gi jibadi sursi njani nal gi janna dawra jang na magnetis na undu na gisi keller aba enen jani jang ne kikin utonga si inan taraz giyo ki uto aban domja na eri be eri si al jaw bang banjalu na tabundu iti marang aba ji na jaba banjalu ne kingu da tabunjole itining ne ki akwel ba alang eri jaw ne ji ina jami bal tabunjan ni al karin jani ti lolo ila inan dom aiba barnga kwa nyatinin kwe na mai dok sasuwa gi ine gi a tulle awerel kain belenga wal gal kain utonga si dinna ki yang kwesi mihim ti kangole yang kwesi sasungas mihim kan dan jainle waraga sasungas a tagatini asin ki dan jainle yang kwesi kaimel na karaba diam barang ina baba karang na diam barang tolan ndo waren duang nando guto ngasi jaimasi inse email ina se bi baimel ki kwaranga nyetini kwe na doge ina sunga gi donga ani au na duin donga diele fa marang kawel aton deng halagaile asang lomvisi ailangi bingasi undi ne kakire dau beng ne kensi belabi asagis kamil lomfi di ne ji kuringan kuri jang dai lomfi to jawil a kwa in kaminga ki sense abaji lomfi sis ki din belajir singo kelala amba barin ki sekel a dai mba iri jawil jang kain isi alkel jam ngis dok ki sense tulegis a taraz gaw ki kalun sel king kuro king ang kanes ganyinti asagis kaming ki utang kuling alji janes ganyinti ki king kona na din kwen kona se jagin yakewa eya

0: say ki boray ina borofa tay o rekwa do nga ge kanni bar nga nyedding albela a alkien tari nga bundi nebel asan kelkam nas kay njuru nga lekat ko iding ne ki tokkan na todi kewkoro a ingiba o soska o dayin basi ki a yenga nay nelan kwa eri kera la kwel ba alba dayin barun denti yin kwel a ki boray alan ko nga idi bagi lompile o soges ka o ki boray na borofa tay o rekwa nyedding albela ki keng jalungan kergel kikem burungan kergel a ferraba na fago bamang barnga sina fago al dingel dawle kayin idin nekia kwelba alan erike nas oredo si jurule telangi idin aisa kwa jurung galanya kawe na manyaina illole kago na ato dangi wona ma illaina inela long yeki basa kwa si tuse kaw wala ki kikie nga kamba ila dangi ngoy yeki shurakala kan wala dahaya kan ye ila na madan jinwoy ye kike en sekirgin wala kise ila bele aldain erenke a ila lena makel na kirsin wosonga a ine urtutu na mengange duo al imbeleng alie a den surin garimi al duo den surin garimi kila na beranga ongalge duo al den surin garimi kem beranga ongalge e ine kegil kei beranga ge algi jundi na neski onga simbeleng ashuraka kan kayen gigengale ake boray dik nama imbeleng yalba irising ile duo taral imbelenga cheriki asa sursi gatrigel dik asa sursi gatrigel na fidi na imbeleng induo si asa duin ringiti na fidi na imbeleng induo al asudi na fidi na imbeleng engal gari min jigei na diem fingi di na kwasi lo mempi Imberatogi duo el mbelenga chirigi al el kimpi. Aifi, na ila digle bi kawungi, al imbeleng asa kwa sir rigelo la sa den sursi gatfi. Al kwa kidi imbeleng kerea muamara. Nang duo yei, al giz jijigi di, kel jam orre duo taban ki, ine bachkan orre yin ere nyet, ki duo to doan kambake orre, ki kem koranga nyet. Ila yungu nasa kawungel ba orre si. Nama kit kaming alan duwabi duwade alin jorule ken ami algi long jo fe jorunga urgulo na al kurgulo nos kumong. Ila duwale sa sursi ra gatrigel. Algi njamming algi ji kikidia. Neji jang na jandi nas garim si bisang a jendel na donga jaro. Algi jang na njamming aise ji kikidia. Neji jang nas garim si kiungu fula lo jawlidi. Algi jang na injamin aise gisi kigidia ni jijang na din garim si kin jano kwang wala kin jari kwang lo jawliti jinjamin aise ji kigidia na garim si tawajaldi jinjamin aise ji kigidia na garim le juel aylang inni jinjamin aise ji kigidia na garim si jam jinjamin aise ji kigidia na garim si koranga jawliti alan jige din ereke jin kam ngay sa jiki gidia na bisa jannalan garim sare jene skile di jin jame sa jiki gidia na janninas garim si tusu jawli di alan din ton diokari jin jame sa jiki dia na garim si kuro jannene nun jannina am alan kuro jana disi jige indwotoge indulditoge al inelan kam babal dan dio alan kiria dikke na kiria mehwar muamara na indwo al kingudo nga sefi ye al sherigi namara den kelmo diono ma imbeleng ayla kase ese kigidia nal ilay ngung ela alan kuingi sara na galji jang nen nanjo indegi awle namakel mang rubbing sike hasad alya ila kusel sifi akwel basan dengin kwa lolo bara inyalay ba al innanja meram inyalay bal innanja insi illo asa joli batar innimpi indo si imbisala janniba ese innimpi indo si tawasa jaldi bal kurwa la janniba ar riajeling den eren yow mangese beleng gisi aysa ba duy ringiti ding alka ini ay wala sa kay neng aw lia delom na manja indo alges ka jigidi al den kilmay ne jitti duy ngereng ne le do todik aslo nga ba ila dora ay dora anga ne le guful alkenga ne le tusu asi kaulidia na ilabisa asko kwa wii ayel anikawe, na kai alanka duin jurule anakil la kuinkin. Illa ilasi, aslonga batorik garim. Jijang, na berijaba di sursi kuru jaldi. Innama digi, indok imbalda togin diyo ina kirsing. Nama embeleng alkel mangrubbing, nama embeleng haindu algi algi ka hakidempi. Aigal, neji jangnas injamming jala jouba. Garim si, jala jouba. Anesi jalonsa, na ane latare di mwredwe. Anesi jalonsa, ane al diing ereng innen jaro jaro jisaysang innen fia. Ji jalonsa garim, ille duo al innen kiri ille al den jitin jiti. Ngayeng al kwelesen jisi innen fia. Ille duo al ji innen jamming, ille duo al yei. Na kwasi innen kurweni alangis jisi koto yungon. Ille duo al kakiri al farisi al anege. Jijang tarana nanyo. Inyei, na jisharik jang ilale, na gal, di sursi anijela al jidahi ya jang. In, eiki ala da yengere mwala kenga lo. Kenga nanke, na ba yeng erisi as keyungo ba. Bang innen kaya namisin dine belo. Ni malulla le an komba na kayin kuldi an komba na kayin kuldi an kuldi an komba kurungle an kago ba na kayin kuldi an kago na kayin kuldi an kago abas kayin isi akulel ba gari mingereng abas kayin isi akawrel ba gari mingereng indigi ngayin nengam bang gari mi na neskin ngere jitifi na din jarui na aldin jaruy galki juru ajriba ba kombo gi nan jawiba na dawi bora inma yai ay garim asilonga mayna nga satunga asa ki murtanga killaka ngal kati ga gi na horrage asilonga baski kima na kayni na de kayn kil manglen hiqdi alkin kama algarim na hagri ki kan zatu neski kawlidi yani kayne mbelnga len long yar ila asang sila aden murtala naskabe no men murta kila nyet kabe na kamala nyet kabe al demba akwaba al kamala na murta nyet kabe ila len man na makawngi nas kay orna nga si kimel ideal orna ka kire ke la dosi mon wudu dogala ambe la dol ka kire ke kirin jaw nga sake ba na insiasan ko toy ngo garmi nyangis ben na insiasan ko toy ngo ayninka al inenna inenna inemba namaiski la sinyet dinguri kawe ki ganas ke matara ne gar madlum namakele na kan kurro kwale kawnge elle be lele dual al kireki dual pariski namaz do kima kikang namaski ma namakele siska ge gari minai nelan tarifi ne jiki ke tariba ultara nelan na sursi ki din bari kuru jaldi alba killale ka gonuma na makka ngene kan ma duo arriya na gut biya na kwasi juru ngale rijalu alan kwata bun kiyolki na ma dokti win kema garim makela kwasi nyeddi murifia alba lele kago na makka ngi nas kay ngufula lo kawliti kay ngufula al ilale kago na makka ngi algisi lompi kiyo ngasi osofi aisa lompi osofi namas pagi nga kila loka wali asa lompi kien dawa nga kila amzatu. Al inne mfingi nama yeyine illole kago. Al gari mnyanga neskiin dogola nundara keina sila nusi nyadim bawa. Nikiin dola dorijundi nama el nikikie bam. Najise elai al dahiye jangole jisharik jang. Imbera togia. In mainang sharikin kirsing. Ya shiriki indua el dengi di kinki ngongal ne aba onwa irising indua isa ki ngoma marafia indua le ki ngoma hasidempia indua le ki ngoma hagedempia nagal jijang ne kiki etare baw kingin jagingin ere na di kinki ngori kein jijay lang ide anjay mba osoy orekwa seto kei mara awne di lekel jam ala ni majay na danjuru le askariba urtu tuage ne nengange ulama ngage ne nengange eiki sike ngosi imba berato gina den kirsimo o soyne ki boray na borofo tay o rekwa nyedding albela donga gi kanni a osoy ki boray na boro fa tay albela na bago kwa ki niki en kona galwar nyenge dabara hussein donga ki kan hussein abdallah adam osogis ko ki boray na boro fa tay bara abdul khalik abu adnan osogis ko ki boray na boro fa tay bara abdallah adam kaka sudani donga ki kan songa lo bi lo jay osogis bara bara sada tule osogis ko sada tilo amma kulen Burgos oraya inelan kiga falai sada tule donga kekani bara adam abakar abu samir osoges kawki borena borofatai bara sada dogistui kawidi na kwa kengel kien kona idi nyedok nang lia kenya na do donga kani osoges kaw bara sada simotu igis kawidi bar nga nyet albela donga kekani alandain olundie le fagel na kaisi juro nga kanyidi alanki le kaying aliyenge osoges kaw bara mustir osoges kawki borena borofatai bara isa ibrahim usman osoges kaw bara taurufugo osoy ki borena borofatai osoges kaw bara mahammad sharif osoy ki borena borofatai bara komoro sefu osoges kaw ki borena borofatai bar nga nyedi ngi donga kanyal ine bago ki borena borofatai bar nga nyedi ngi donga kanni iding ne ki surin kan osoges kaw bara aljana jaro bara Itiriamba, osoges kau bara itiriamba ki bara ina borofotai, duigis kau di bara itiriamba, osoges kau bara wede Tehran, osoges kau bara wede Tehran, donga ke
1: ni iding neki suring kang,
0: osoges kau bara aljana jaro bara, itiriamba, osoges kau bara itiriamba ki bara ina borofotai, duigis kau di bara itiriamba, osoges kau bara wede Tehran, osoges kau bara wede Tehran, donga ke
1: ni iding neki suring kang,
0: osoges kau bara aljana jaro bara, osoges osoges kau ki borai na borofotai donga ke kanni alandain olondie le fagel inelang osoy nyeddin barnga albago osoges kau nyeddin alan kainas kaididi nas kain surngasi roga fugo kau idine ki surin kan duo ake bay senyingi abaki kamba nas dain sursi kanyingi elay ngungi nasunga donga kanni osoges kau bara izeddin adam osoges kau ki borai na borofotai bara izeddin adam dogi donga kanni songa aljel na jago bara izeddin tuigis kawidi osoy ki borai na borofotai donga ge kanni bara Abu Nuren osoges kaw babu Abu Nuren Abdallah donga ge kanni Abu Nuren Abdallah ki borai na borofotai donga ge songa kanni lobi lo alji jang alan taraz jang osoges kaw bar nga nyedding albel na bago alan innen kay nas kay didi den darale ki borai na borofotai innama yanga na do banogi na corona ko nas den tombol kelkam na makenya nas den berta bun kago

wasai ki borai na borafatai usaskau a dem majiran bayin bungana lompi deru rumanyeja ne nelankwa a na kile yenkein a na kein mara ki turule tari asinkauba na osoges kau dain orde kwa barga nyeddin albel na bago bara osoges kau bara adam bakar samir bakar osoges kau ki borai na borafatai bara satule sadatule osoges kau ki borai na borafatai bara satule ki do gidonga kanni barga nyeddin albel na bago osoges kau eina kel na dembera awle keri kikinkan abera aw na mais imbeleng aljigenga kwakan jigenga kidima en jamming kasi aisa kwa aisa istamira kwa aisa kigidia indin dale ina jirsin na jawngiri na garin si lo men jaw albaye nes inempia ne din kilman dio duelas jengari mingereng alye nes inempia na maragal kuronsi du jawngi jeng na jotoeng alan kilasis giw na karajawi anan giusi na karajawi na jawngi ne nan kan jamming kasi aisa yejige kasi aisa yejige na jankerrek na jirsin na tariya jawba inalan kama na mashaku ajaw na denfi lakem egal na denfi lan ni ke ne ji reduo ngina jawigel allonga la ba denfi ama duo re jawi a jiken kan ko asin jamba e ina kel nen digi sikaro al den awari ay beleng inen ay gis jimil alen jammi ngay sa jiki gidia wala ina jisi gis tamiren kawe na jigal ke la duo berel zatu algis jijigiti zatu na baye to en ujijan na kuro janni zatu alang illali alang illairi ninje ngayi nene kami orre kwa ngayi nene kami todik asa kendi kikense ka kirsen todik asa kendi na dayin baru ila sultanin baru la lina lankari fashir asa kendi na skwa di ngal danga kawi nge kendo mga kwa orre kwa kidiye mbagi alkwa inkawe der kirongi di alakema. Abonga na deiva na dogola, al barang, neskien barang le bare hila fugo al lo bajleke. Nabi na kuongbay, nasbagini. Inna ninkami, kila kwa al, ila suruleke nyet na enas todosya kangoba. Lolo kwa mankama lolo. Na inkilel orre kwa bibolula. Surudangi la nyet alke. Ken deman tebunga. Alkwa dingan donwa kede bibolosi. Albas in dem tokki. In dem le alkwa nurgu kanya kake. Kake. Innama tari taray. A orre duo deng orre duo bele asa deng orre duo deng se belen ke la amba. Ben bele nye inkas long. Lolo inne la ngayba. Duldia kebal komol moli. Naman kiana e ngay inne lang. Alba ki kaure la, bafago. Ngay ngi, nadokin si kuatara. Ji orre duo. Ile duo si mang, asa lompi kuaye si, a keng jalunga. Abas jalunga na domburean diyo jegila. Koro asa jinyaba roo jago. Kaura asa jaramba al jago. Al awuna kem oz jani wa yang ala jani ba. Lolo, orre kwa benka ma ha indu mang yal ini nene. Ato nama al kago, illa le. Degi nene. Indu nama yei, al imbelek asa yei kigidi ane yei nes den sursi jigidi. Lea den bele arising, nyet lom kwa ngidi jabidi. Kwa ngidi. Al benge nene kawe, al benge nese nene kawe. Najita ata kien jang. In ay kuigal nama taray duin ngore kwa lia namas kelma duila jain duila sungin illa alangari min irijagal kingi sis boydi la bisa idi neji nanas bisa ngajunduta idi neji nan kuro jan nan ji nanas jan jin jimel enen naye ka na ji na na yen nyet kelma ngas ke imbalan kinni malulla le kai ila bele do ngaja Sesi dain fallo ker kala nyamba idi neki darma sabato wakendelba dain ngore ngere ba kense nga kaming
ine lianama jaunge na ikuru na ikurujunge ai ikurujunge jema ai kai ni langa langa abai ai kai lo la langa imba ai kasa ngoto ngoba ne guikil mabungi ngain na singa jome ba ngain na nga jaba nga lefia neji duldin ko yang lompine kiki nga rafia nangi jaware kinyet arayne naji to doktala nga zaimba kaangi neji din sursin jelu ji la lole ala jaimba jeli la lole ro ko nyang na mai la lole ja kago no redo pellet nga jaru ba ka boru in alankaden kuriang oredo pellet nga jaru ba ka duin worre ala lolle ke al kwanke alan dangan dioke innuma den tarai ne jidin sursi nga jaruba alan ila lolle jago yan din sursi ro konya jelu ila nama den tarai ila jeina lomle jaw ngi din sursi jam lomi jaw lena ma njam yaisa kawe liana ma njamming aisa kakawe neji jang tari duo aljija fa in dentarantarai asan bibalun alan kikileken alan bikileken o sogis kaw iledo nan songa kinga na kirsingo o sogis kaw alan kinga na in belele kirsingo marang baranga si songa donga ani a alkele na kagul na o sogis kaw kiborai na borofotai alan kaines kay udunga testes kaw kerek o soy kiborai na borofotai

osoi kikafalai na kinga orekwa ngayi anas kaula na kara na wargis kinga iding na nyargaf kengu donga fia anela ni madidde kena doktora salongo laba osoi kibora na borofatai bara Abdurrahman wa Ibrahim osoi skaw kibora na borofatai osoi skaw bara Mubarak Zakaria osoi kibora na borofatai ferraba nafago lobi lo albi bain osoi skaw akinga alangin duon kirsingo alim menambeling ine nduo namas duila kelma ke den diong ere asalong ke gari ming ere marragal den tari alfi duo reina tarifi induila dinkin manamasinga agingiba na kerrek dingin iri jelu na kusenga indela ne kuroni na zaimba alan kerin jawi inema tarrai namai kurojunge na njamin ainin akaila loli alan aimba nangay ni nangi jayeng na di reita rajo ba aynin jayeng la lolé ne dual ko la landen kulum pispia de reinta riefi ne ji dual reinta ri jaw din kulum kan asinke ba dan man jame al yengene skoy ne makawngi na belele kayin na tari le kayimba ngay ni na belele kayin na tari le kayimba na gari mi abakwa bafi ne ki abakwa akawba ngay ni na akawba nabas awlalangi la tari a baduing isi umelna ki kurajelel duing na ki ne duing ki kirel na isi beleng idingalang ingarim si jitija algis kaja ka idingalang duing isi jitia na makeringaungi inama yene ki dele kay alangarim si karrajawi banjumong na deng os dimbara izatu na zi si janzat dinzatu nas garim si jan egel na makeringaungi gel inawa den tarai nadigal garim ela alan dingos karlanje biya yegal toy ngalan jasi inawa den tari na kenen tiri divi jayngale au nas kanjuru watarika orre kwa alki ayanga nyedin kamin orre duo den tari alki tousey duo bi duo den berale se duo kerle kala nyam baba dile kala jamiba ne duo la ke banais jisi in irel ne dingo re duo irinna abadingi di eri enga yesi annan karrake denkil ma astirelba dile den sekel jam dingi si ajanan ba annan kien koranga kergelge irinna den jandin jangina den wori din talangi zat kwasi orren nungle nungna ke asanki kan na denkil kai naskan nijiga lalgi lompi ila loleja alangi nga jamimba albaka agna komol manga abadimbara elnes inkwa al innenenke ila lole alanjuru jurgulo nasan kai surunga sikikan alang induontara koba alene mbelengal al dahiya ne shariki ngain asan kai surunga sikikan na alan surunga kurudua kawidi alan surunga kelel marrakilo lekay orre kwa kimbelenga sengage abas deng erike dinin karabale kini nyet na den tebungirengi orre duoba nan idin alan do alan sitawatan wala sa nyingi marranan marranin garim si kurweni alan ille eri dieng orre duole worifia le arino nin fi wala dile ak bola dile ak in nama day njangal nen kay orre kwa kikien koranga nyet kikien senga iskirsin idin na ba se akirsi ba lompi bengingo ne kinken senga ge lo ker kelam ba makine ba senga le kay ndelling surunga si abanan ba awnas jurunga surbonyu jurunga kalbang inne bindel zatu inne bindel beng marra idin jaylo lale alan orre sistari ja alan orre jaynga killeke al kwang orre nga kay alan orre jaynga killeke al kwang orre nga kay in awna din jaynga lobi lola jay alan lola jay mana na eri jaw alan orre do fingi ila den taray asan juru nga sur bonyu abas juru nga sur nyewinye ila ba enes kilma suurnya winye. Na bas kin au suurnya winye, bas kurro suurnya winye. Na bas kurro suurnya winye,
badain idi illa ari aisa dirdon di au karrakawi na bai illa ari si karrakawi kain jayin aban illon ana kwang insi abaka babatarai ki nama ille kain inama induongi al asa azayki duo kanyindia ale sherigi nama riyaz lomba illa katari nafi ki reina tarifi inama yayi ngayingi alam belenga firja jigil alang silin silinya badeling silin silinya del suruna pissin kain kuroni ngas kainba asan kaini si bakela na silin silinya in karul ingal kwambur wale kaine karili kwalong ale kaine karili dale kangi le baja kaniba maragarim reingel na kiye bisa julal na undul le jila dezato na ji kuroni nas jayin balan garim sai da lolo kan rajawi na bibi na squas dollar sin jual bel naba inna matarai na dok na men kamin al a na ma dai belenke ha ayay alanga ka ba kinkikin ha ki alan ko toyngo am bo toyngo ba marra tarra al kene indel bi balon sa orre kwa urtu tu wayin ange al jadon kem buldua kin wala al jadon abida kin kinge ke lagin urtu tu wayin ne lang ulama no ulama al ange kin ulama ho nga ke bomang umang ke langal galun duwalin diyo kin zat na kila kwa al kinge zat al gudin tawra kin al gudin tawra kai na guda kawai ba warre kwa in bera bera ka kire ai al infirtike nin na ayanga ongalle dui na kuldin ga guda kawai ba na kwa ngut kawai kai kuldin ga kin jado kanin tarikal walal luwa kai balan tarifi azat jado kanin tarikal al nyar gabin tari ela warre kwa awuna jurunga kawli liya garim din ko ensi zaatu bow na derri tarifi na den juru li nas urrel nan din ko e jundine jinan zaatu ne zimbelen jia sa jolmo din warre wala din baye ye gisi yayi la ko rawa ngayni nal uri ngay sagi lole fago nanin ka nga baji ay nin jalnga inne ngi na din ko esi speed ne gisi esi dizatu din ko esatu no din garmi zatu bi ay virye na duudi na ki ne le duor ritarifi ne le ay ko esi nga sing joba en duo al yeyi na garmi ne kasi ajundi balan ku inje nga tullege ne gisi idi egines ila lole agwal kwandol ko fellet asin joba ko esi na ko esi juru der ru ko zatu na dem buldum fi zatu aba mangi jwal la garmi ngirsin umman banjing benji ero illa namaye aljato undul na dingale na kene indel namakwa muwazafa kerela neki na ummala kerel kuringle na ninka gwenne kiborai duin worre kwa awunas kinsi taras kegil alang inkaw alang akirsin bana tariko alin kamingal kirsin nako ba ai nanji duor rei tarijo ne dingi si zatu kense nga jagoba ne dimbe le tindi bot na zemer tay al kansa disu alang dingi si ane jana ma umang ine jijir sintara na jirsi ka belanga jirsing belanga jitonga gari mingering na gari njame nguyen orre na ka anyang na ka ine nama jitijirsing ya gari mal dili afakoba numa kile nama zden duela kingi idu iru ne kin killa dolam buri do aske balan alan garim sikirin jawi wala ken koran azawli bazat inma yei na dayin idike kwa nyar gabele birsin imaynen diengi inma diem bere ali nelam ba al duo al basho kwa fi na fi la fi ba al nyar gabele birsin kiengi si asan kayfi en birsin o aynin ka alan kin kay na kwa na killa koran songage na dinga ba bele kwa alan sejeyi na jidingi si pie asa jaba din wore dosi ba sejo aba pia ba liafingi dina den sursi lomempi marabas pie ja na nyanga na bulong
ila ba islong alji jangne esi ki ajabi en au alan tarikaw inna illa na korwal kilu alulandi jeila alan tarisi nankaw lazin dualon baki ka kaw nama mete ne bulu ne ki la tarika ki ko la lantari ne den on rendio ki beranga nyet ki koranga nyet ala korre do wona den korre do si ative vie en tini lalen dingi sin jamin gel injan ne jike jang dogel kany ne marajina kana ye kai asandele kanyu ngina juru wa tarika alan illa kaimba inden den tini na asakwa singa mintarat intari al taringa ngina kawe kwa ben kama a kai ne kai kai ne alba ho kirsinga kin alba ho kirsinga kan si berringel ne bolu kai ne inden alan duoden kwe adden fiana duingi si leddina manning itsifali na yaiba nasken wonga juringa fali nama garim ti nasin kwa ingal duin kwe asa longa ba al dola do lenga ngana fia pelle da la bura ba ya kinama yengena duidia a orre kwa songa gi donga kanni awuna juru nga tarika surin jana ni ngoroboro awuna surunga kwe ngi na surunga si kensi senga kwa adiki ni matulele aka go balan kan kuldinga jato kain osoges ka songa a in berak nina beranga iskein kinna kwa na bera toxikein a beranga au kenki kafalai na beranga au sikenga alan kel na kim beranga au inkirsingo duo ale sherigi ki a ki borai na le adahi ele ka go manan sherigi ninkirsingo na le duo le ka go adahi kem belenga ai belenga o soges ka duo ngor ko banogi na kurono ko azdan tambal kelkam na makenga na zdan beretam ka go ki borai

0: Bibaines kel bam radio samar le ki forim bele karigi bulo kel mang siming le kain taringa le al kaina kauna dain tombol kito nya ding foring radio le
1: osoy ki boraina borofatay osos ko dain yasi analom fi deru rumanleja idinna songa komola marra ilatile ye orekel sa ama a ilana maden tari a alki kaina ka bailasi ki boraina kense ngage nakwa osoges ko bar nga nyedding albel na bago osoges ko bara forpor mon ko

ne kirsing ayi dembera is lekra dembera is in beleng ile duo alba in beleng kase alga hab mission koy na digle in beleng in ari kase sa fari denga na digle in beleng al yayne is iringi garim inne ngitara neji ay jawa alan jundi na kikes kurwa rabanga kayna jundi na ngisin duo ju si fari den via jika anjote ngo balangi le risi karra jawi nasa jiwa isa jisbari dengenga ne dingi ayba ne ski duru kawe yani intile loa jeluba alang di sursi la lole jarang balamba jawuna jeyne nen jamin ine le duo itaral nan kerya ashari na ngay ngina jote an di sursi ngi di jegigel egel ne jidi reitare jawona duo reitare jogol anjuro bayning ege dile mo fruti sense ina se fari den kal nama duen do tari jaw ko bani ki kuim belenga jo na ko bani ki duen juru tari ja na ba jawri ngi ki duen tari ja egel kan ma sila a sa kalu maraba di re tari ja jaw duwa ke bay se belenga linen jaw lenen gis jalon kay aranja di sourci inma ye el nambel nama en belenga ki ambition kaw gi kan si jina alanji la lole jago jijang na di sursi lole jago al ngam michenkal ngay ngi na ne la nankami na ma udo nga awkeng na jundi ne la lole ka gwal ko ngam ngam michenkawi ngi kan na shuraka san zat an ngi il lole kay zat ngay ngi gel adilla alan gut ki asanay kwa dogola sin kulela alan gira ya kalba pelle alan gira ya kalba ne gira inyei algi kwa jundi alan kuri ngle jay ngalan kuri jang zat ala muhammad jam bazat adile ye garim kay ndisi na gudal ya lafiya bazat namasin dola kawrela alan gut kal kiya kamba na ila lole kaw den awle alan dogola kel dagan gut kal wala lan alan ulumi la kal al tulay namasin kawrela kwe aba mingi la lole ngamasin kama insi alin kriya ye tuina kawe namengin kwe alba dentare alba yalon kwa iru korodo gasen kan ya bamman ay le kin duo kudin koro koro sanani ba en joro namaya ngana nin dentare fiya annin kikin kwa le kanga annin kay adilele kwa gut kawal min raba ko tamen tele kanga annin kay ndola kin nyet gira madrasa kay kin temi le ka golang an ka go ba nanin kay ndola kin gusiki koranga kergal kawe nam beringan gut kawe zatu inalan kiro yingi gari man kenga bay lole banye kenga zatu marre la tille fellet ki karragen qalis na akuro kamilin diyo ban koyto birjumo na koyto bir ba ilayal al al ila na tardu ta na ngalon balki galabel zatu inma ki karna entari kalan ki dele kay marra ala nga kirsin ba ayninka lolo illa idorana longin di kaininja alan kit karaba ja ilan jisi lole rol alan dingi mbele sekel jam azan surnga bodaran dua belil ba alan kibgari mabe berel banes kingi si silajo alan dingi si ajanan ba alie alie faga rifia ne jifil filan rija ulale marga fiani jiso na ja azan ngalon kin yet alkulum togin diodu dia asan dingi si belen sejo ade garim dingi din barangi ngo asan ken udo nga jwaba wala asan ngi jwaka salum ba ki nyadi yenge alan ki sur nga sis ngame algis kawe ki kan dingale ne ki shuraka kan za to alan ki lole kan za alan ki lole kan ki kan lan shuraka kan ela sei namon si kayna ila tari ka za abas injuru sia kayngo ba a ki ngudo ka ramfinya kingudonga karrampinya liana manjamin al masuliya keba aina keba ne lompian jundi bagisi ne ye ki kwa ngarafia ngi juru ngare ne nyet arabang kangi nen kama ringare ka sia baba ba kirinsi algis gisi innen kutungul jay ne njalak ille juro imbera isi ne nembele ne li al kan kirsin alba inen kirsin asinkal nga al inen kanga delbe inen kirsin asinkal nga

jël nga sigel na di njuru dara za bagol enema dig digi kinsi azan alang keri nga kamene nga al innen kanga egel innen jila janga kan kin kuku nga kayin asa juru kayin na tinelele guddo ga koyba na juru kayin diam orren diyo nang innen ngena se sur kirgi en puttondi na sur nga kelela na manye ne sur kundi alji jaina seme illa si bas men kilela illa tarikhi al madi ay longa jikal hadir injir sun mustaqbali illa digba tarikhi bas al inne longa al inne longa al inne lo asan kwa kalnga al inne kanga wala inne kenga marra ille ay jangi na ille ay ninguro illa den tari delin ay jayna ay ninkuro kinjige ngale ay ninkuro insi alang orre kwa ki koranga nyet tari kal nabas jurung galanyang tari abiwoba batarray aseyang garim kay nezim beleng insi ya alba bitijato gi enengi na denga ngi keri alba diok kang alba diok fis yang alba songay enena ngi keri ya duy ngoro diok kit yimbagi awna dio duri na juru fisi awna dio duri na juru fisi juru aba fisi le diosi bangri tuleni ele yi al koro dinkiri kay nema jisiki kasakanya koro dinkiri dio nema jisiki kasakanya jijo to ele asan kilo koro jijungo na kiri dingi a kingudu ak nyet denge orre kwa do mongi kanni ki kayin korangan kergel ki kayin jalungan kergel ki kayin taringan kergel etina apa niuna de se idalang orre si ilole rang dingi se as julba ding orre duwa nan ki kiye sur nga tergila baldo ding garim na jeiba alan jawngi na garim si jaru jeine ding orre duwa si garim jei elorre duwa dinga ngem ba pelet na intileve idin kwel din juru wala kin kurun wala ari laldi le kena de la kema bay len delin kwel abas ile ribulo jisi sare bay ergidi ne tawra jabe na lo la de ke do kan jago in sey lo na bay owner ya balin lo na bay kiyen isi sengas bo al kombang orren awna surngale bay didi ki jel dowa awna juru wa sur birgo surnga si lo menga bawa na sunga ngas ba min ba al in rigari mina espia eji ngo jikaja alangarim dingiri na fiaba jikaja alangarim dingiri in afiaba zat di sursi na lanji ngo in bera easy namas bera tokkein alang induang in kirsi wale na nen kriya sharigi a bano gino koro nas dan tumbol kelkam anama kein ngas bera tokkage abay tinjundi nama li adahi in kirsi ngo ila dual de yekiye kembera nganinge na abado gitinga buluba namas dok a ki tinte budu wala tsare wala galkila kolinga lundul nama dokkel naskage asan kwa kenjuru wala kan duin orre kwa bano gi na korona kwa dan tombal kelkam a nama kayinga nas dan bera tabun kago osoge ska obara a somere osoy ki bora na bora vatai bara sare bara adam donga gi kanina bago osoy ferraba na fago kin nama kikan nas kayin surnga kawno gundi na kawngi na gal kwasi lomen kaw na kikan na kurro kan yaisen kiyo kigidia na kikan na libdia kundu laisen kiyo kurbo akaye ila nama tarai a osoge ska bano gi na korona kwa dan tombal kelkam nama kayinga nas dan bera tabun kago.

0: osoyi kiborayi na borofatay urekwa donage kanni lobi lo albayin osogis kaw bara akul akhwan osoyi kiborayi na borofatay a dense dingi si abas jajwa ba ne jiwosi ila lompido gibisaini ila ingini kikense nga kirsing osogis kaw majirambayin Abubakar Ahmad osoyi kiborayi na borofatay bidok awuna taras bang ila lo li albibayin kaimbar nga sinye din donga bani bara Shakir Sokol Sokol osogis kaw esey beleng se kwasi kilmangali awyel marra awuna sekel jam na dorajo alang pie kala jamba na may jurub jabi o sogis ka bar nga nyedding ma meram Sumeya Muhammad o sogis ka meram Sumeya lol bilo aljain kayngi si do donga janina kaynkul de donga jani o sogis ka bara Abubakar kido gison nga donga kanni lo bilo albain iding na duwa ba orrede ngi sa kwelba an elba sande orren dalikel ami kisei elay ngungi in daintus ke nyedding na dainkil mensi are kang asan day nungim borokoro na jado foron suruke na duobi duo ela na den domon fago jawil na kwa kalnga al kwa kan na kain a osoy ki boray na borofotay kangungi na nen kirsing a orre kwa in nama bera ongale kanni duo sherigi den surin jigele zap kiye wala say hedi bisawndu la nye keldia a ila nama ki kan na kilasi kwel asan kayngo du ngorre kwa kise a na ba kwel asan kila kayngo ban surin janan kundi na surin galangan wai kundi na duobi duosi na de lole ka al munasibi makana munasib duol de le gaddami na maden ila loton aka ne kinyet na sinye si donga kundi ba nangal kelel ki juru asan juru nga sur kanyu na kay sur nga kingo ngayngi ne kinnen kan salgilon piki kuldi an rafia na kaka a alan illole ayin na kanin a alan illole uro ne kikay korangai na kilale juru nga banyu duin orren kong lobi lo albayin keni na kaya a sur nga si abanan ba ila dan jagingi a osoy na ine na makayinga al inkirsing todigin kirsing asabeto todiga sabeto adila kwa dabanga sin kawi na kwa lo le kayin nas kullu nga kawina nan kwa kitar nga kile na kwa lo kay nat kitarin jirnyay ba nan kwa kitar kan ni asan domon kagol kweria na intile jelde u ela kin namas ngeringi intileji ay ni jala waki benjeng nes kinjela ki ka korang in namay alang ilalia kaimba dimbil inaram belen ki alba kan dimbil kain anning sikal nga in kwa namay kiria wala manga al sijin kan le kain ilal den sijin kan na kan ila bedosi alang ilale kuro na nana illekela nama dok al il al kan le kain al irdi le kain na en kamin anning a enga ba anning in a enga ba ay anning in a enga ba jikinin janga illa si alan jirsingo na liya alan kamin al doing eren kuro kabe ne jika nyune nes kabe inama danji ngoy orre kwa baru dangi na palke tenge nga kwa sisamin al nin kein talato talatin kanun duldin kwen na dain borule tok bir doktar ya fe tok tare fe tok bir tare fe insanin kwen den tenge al deldin dio kay tok bir doktar ya fe ba tenge tok na indo kiki ay nimbay in ay jayngi inama den fer jay a orre kwa a osoges kaw ki boray na borofotay so nga dantin madgin ajal ay gundi ba asan ila dille kago na makin sikimo na inle ay nin kalan kuro jial la jayin denko asan dingi si se nga jamming al karrake ine kal inen nenen elu na kingudo ngal inen dwidia bara al inen nenen kalan inen ko illa ye ring zat illa ye ring ye jibat alangari mina kuri kai adi di ngorre ko kuri enga annan din ko ye niw annan mera mi zatu jitilai wala salki ko ngul dia kan ayenga firinga nin tamman itarrayin bile a orre ko aso nga giso sokaw kin udunga songa tarage marra kidan jurule leng in alkeringal nakagila di ngore do si ala ngin jey al yey ne jijang al yey ne jijang al kin ne lan kam min kerek kewa todi korwala yiniba kewa todi korwala yiniba neki tokkan no orren ko long lompi iwo gen tarajato jingo ka kireke aidi sur si jingo la baru dai le al koyon ale ki nyeddin kinge ka kay kay kar magal koyon ale kay kay kar magal koyon an diokay na ngay ngine en koyon an diokay na kar makar ngal kiri en koyon an diokay na aynin jalan kingi la lole jarang na koyon an diok ka kezatu na indil orre kwa askelel baylan kwa gis kiyo kelli askelel ba kwa gis kiyo kelli juro nga sur koñu na balde ke biya nyaddin ki kan quran kergel ki kan jolo nga kergel jiki jang illa jijang mara kan gisal njol orre do yam niuna de alantin ille ka goba dingi si jumonaski do ker kutidia alan ko nga nyima nga jeyba wala lan nga jingo ba biki kiyasi bana alan baktar nga jaldi na babbiya na denda ba na majlan juwaye ka espia ki la lole kago pore kwa donga ke kanni aysal lompi kan juro nga sur ñew nas kan juro nga si kanyu nas kel manga kanyu na inka it alqwa kawe na ikka alqwa kawe ki boray na borofatay tokke ke nga maray di nasay na ba orren ide yu akado bidiyo ay duwa ke bal toray marra duwa akebal ko lalande orren lole ke pellet ne ki taranga askamba marra ko banas bot ker balo bayale du ciel aw na orred woyna illa idike annan kay no isa adi niu adi di adi kweti isa orred wo bas ola diko alangi lay dike ke la saki koron illa bes illong dar mala ke bana ko lalandeng eren ki kiya kelelo a osoy ki borayna borofa tay aw nas inki wu ayki ni hayaki kakan da hayala kan wala shuraka inal dangi dike nindil nama kumon naki songa shuraka kangalan indayngi di yanzat idi ne kikan nas koranga kawli ne kikan na kayen tarezi kikan nas bisanga kel ki nama yenge lompi ko ele kinini si akwel ba o soges ka ki boray na borofa tay bar nga nyedi ngal bela na bago donga ge kanni bara mahdin o soges ka bara mahyaddin randaks o randaksi o soges ka bara mahyaddin o soy donga ge kanni bara mubarak muhammad o soges ka ki boray na borofa tay lo bi lo albi bang aw na taras bang a na ifka ay le kyo nga si jan simon si bowing ges long algitin jala a kindinga na awnus kitin kerkela nagal kagil duol imbelenga le dahiye kaage kila udonga nagal kila sikel na kagil kitin ker o soges kaw ferrabana fago kayle simon si bow donga isin koloba idin naki surin kang marren kaminga ba num fatta kwa ngin dio ju monaki me aldingi jisaylan awne kelma simmo indel alan jato kolba jaso adiski duongin turinge alan duongi sikarin jawe ke boray na borofatay na masin kayti
1: Bibay nes kelbam radio samar le ki forim bele kerigi bulo kelmang simming le kain taringale al kaina kauna dain tombol kito nyading forim radio le.

dayngal de ne nama en belen gisela jel asanji jayngo sokata bukwalen wala gisela jel aji alka kire jang alang utonga si tulle jaw idin ne ji iyang ko jang ne ji jang na ria pu jang ne gisi yani ayor gis tala gis kae jasan jayngo kisense in ne ji sogata bukwalen idin ne ji indin dari ne ji jaw ne jayngo ko nyedlen ke idin ne di sursi ina jalumba ji jayngo di yala ke wa idin ne ko adinga ya illauka atisi ko kul ga ingol ka singa ingo balolo ile bela ke ba ina nama ilang ina ki al daim bele ina ka ne kirsing ilang ina in kirsing jal si kuro jang kuro nama ka ge rilasial ji jote in yala nja walgal ile rilasial ji injemi inga risika tagala nga aba na ka karalu yengi sasunga ile risinga karra jalumba idin na kisense boti aba karranin kwen jalung sare aba jilong na bam jabu na sare bam jabu ile bodle ba dakke jaguti marang ile duwe na den sursinga si PFV aye bosi karalu yengi na dakke as undule yengi ba idin na bot kisense jial jang na julu wato abas min karra juwa na jijan na yasi julu iti tiba jang na julu na jale na manin di lefago ina ma ski ngazi imin oton de nyom le walgal nan den tini le walgal soga kinal ki kanna dele ngankang sasunga tarasi inalki utonga si kolung dan jang le asan jengoli walgal ka utonga gele ke si kelleli kiki la dora na jundiana ski dele ngankangil inama jidi jingo di sur le fingiti jidi na injingo no jawa ki tolle ingo walal gi ki ingo na ingeri kayne ki kawlolo din jengo din don ke nan bo din don ke ne yene jundi ne ziki ki an jengo ne yene gisi udon ak le si tesfi ki koran akir ker inama bo din don al ke ne lombal riwo ne ke wala galal jidi sur si injel kay ngeri le al inan an lolo ingeri den dormi din don ke asan gi jengo e lambay lonina alti duori don ke na ma fingines jengo na irin irin jawi kiro kazal bay nanka marang abaki kai zurnga si illoleng a siya ke ya bawal gal kan jengale alkan illoleng siya ke ya bana kundi bahal illoleng ka kire daukan in bayene si ne si kojefi na in koje si alan kidele ngan kuro wal galan kidele a kininin korangale kuro ki sense aba do di seje lom file sa so ki kira gaba wala gal di seje wala gal uto al di jangi ki lom fing den seje ya gaba di ne kwadi anin kai ne arifi na be gi den ski shakfi ila arisi a jano ski shak jano men jami ye kai ngirisi ala wiye inang yellang ila ba shagi gi al jang ki di jang le shaga jaba uto al sel janne jaw bagi kelman si mi jano seje jan lom file ye lom fi kasi ki nguto ngasi ai santesfia nama ilang ini ki kain kola alkom wala gal utongo kulisi alkaw ke lomfinden seje ina kaw alan duwa biduwa lomfile seje ike kain ngerisi alaw idi ngala awa ila duwa ngunga wala nye kasija giloro wala idi ngala awa ayisang ila duwa kasitawatan lolo kal ila ngawa lomfi ngunga idi naduwe lomfie ayila jundiban utonga sidok algisasi nga domfi nadok abas de ala seje di mbamzi ba ye enes tabundu iti duwa kera keba ayangi jisi kuroye nina jundi ina jila iritu lesi ya. Niki borayi namadok ina seti ni kwen uro na ayinga anas da mbam tabundu.

kwadin aka ine mereng ingeri algiye kasikello ka dele a kakiri alamba ari agi jisi jundi ne jisi dele kello auna ilaloleng sunga sigi jirgeren na sunga a kakire jerel alenji din sur singan giwel jiki jangire ilabaye ne jisi jundi ne kakire fi nanogis a ki utonga ide tesfi idi naddi ila arindem fal akeba alingin jisi jundi ne ski utonga tesfia a kisungai sungage marangba yenge keng itaking al elneswa a asog is aming sunga auna dog duin donga di le fago yani na ne sa sunga jamai le ne kello imbe na denje lo le kasi kello amutines at kiki duin juru ingeral gi kasi kello ye tulle le wal tulle de ingeral ye ni viana mangi kasi kello ne den duin juru len elanes utonga kini nvia kakiyang ay ani ingeria kasi kaleng sogotubugwalen kasi kikagira yembia abaji jangene kininjingo jingo ne jangene sikini ninjeima jeima ne jangene dogna injwa ingerina lalombal hoy ayera sidentinge ayerial au ariwi eringal anna au al ilong alandigna au au imbaye ne kingasi sasunga jundi walagalgi sasunga kakirafi alan kikken kan utonga walagal kan a firjinga tulen ka innamas aymin namas imin gi real janna jaw walagal ji dinje le utonga si al jannes indelinga awunas kila indelinga inna alji injwa a kila sogodo bugwalen din domborale ya lomvie dombora sunga skenes dele kwasi belengan singe ewer ne udon singa teyer abonga si kisense belenga sasungu stule kwa ina mitil kenga domborale nama abokenga na diemboru balavoy nama kiken dogolang a barukere nyanga na barukere anyanga na mayenes ingwa ila barule anyana masken dogala ila barun yanga kenge na dogden duo ban dokke kai marang ye ken dogala sin na dogden duo ban si dog kila barule kenyo mo fogunna lom filefinge kaunye na maye sai dendi tini na ya sai na ma dokke la mi asiker den barule amang asalom vi bajwai nga na asalom vi bajwai nga den barule namen kwa khala zalen den burle fi asan ji jalung a arin den jengingo ailong den arus ken arus au den arus tok namen kwa a den ken arus au namen yan ken na mai fingin arus wa sin kwa ka hasa ati aungi ati bangi wala ka idam ba sen asiker dole ke arinis bi asikia a algis ki lom fi irgelal ken halan tonga bang den arus tok namas geng ona fingi maran tok ila alye den kilma tulle anga ne nies ken asen jengingo na dog yesi lom fi kilma kura sen ye jengingo ne yesi dok kello idi ne na ba jello ay ba wala ga jengingo ay ba imin den boru den mare sina masin kwa ka ala angi tiba sabad na jiji o karogal ba hanni na ari na jiji am karogal ba am lo da jiji o karam ba on lo da jisi kuria ka jiro galam bay kuria ka alam ba o delli ni ko en ala nga angi ba ka ire na maye na de mare si ajundi ba ne innama no kala vi dino min jengi wala fingiti idi na ji abadin kilmato la ka ba na jaz gengi lingi ba kisense bangin jwa kai nya to en woru kudun kai ka nama duin duwa ba ngwa yal haddu yal mba o. Ya khalas iri abo kweni yungu ya nama ela. Ne ila loleng diwo kenga marandeng sursi ina tiyo ba diwo kenga. Duwete yang ina kise ba piyengi na duwete yang ina utonga fiyengi. Ki sense nama den mare si dok iya toy kenga nama dok nusi undule yang ina amengi. Ayyori tila ya sitari lo kane alang ame. Dobo undule ya donna ini na ki arra kame. Inki nga se kagis mingi ngaldi. Ingaldi kagis min ingis min duo bi duo den sursa yene zgeyil na duo bi duo al uto nga siki kilman tulin jawengi na no ke lom finken kuro kay ne jawengi na ari bi ari sa jawengi lom fesi ne ji idi ne ji kuro zang azang kwa si janyinti na ndesi kuro jang asan jayengi ya ide ken jayengi jayengi si ina longa bana ken jayengi al den burugi na kangi nes ken jayengi jayengi idi si jayengi ne en na baru diwa si jayengi na kwa kiwa nga si jayengi nando guto nga tulle nga jagila na den kenja nga min warin kila le sunga a dom ingi innama ski nga si aivaliti idi neji baru bi baru le aljijang kai nga ala ye nga si baru nga ker nga si sasunga futoke le alam baru nga ker nga likia innama si min jia

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. حلقتنا دي مهمة جدا جدا، بتتكلم عن الطاعة في العهد الجديد. دعوة لك تسمع لأن الموضوع فيه الكثير جدا جدا لفائدتك.
1: Kilom pin kona kamin to birnas dem falker akay banage inni nan jeninga duwe dongage kanni lobi lo aisa kelbam kan kel jam kwa atodo kela asan dang aldeka lom fin dom brandio na alkanni alan dengin kirsio na magal idin kirsing na imbelenki kwandali na mada taa fi lahd jadid yani taan ken udonga ay lungi wala bagin udonga ay lungi dom bredi wole inama yena ko yelalan ko na kayinga na ardenka ke boray na borofatay. Kela san deng aldeka na magis imbelen kiel ilong asan kalong lompin gwengi firti alayba lompin gwengi al gwengi na nyumpin bagi al gwengi na imbele kiyong asin na magis palidi asan kalong ing alalomba al kifiyay marra wala ing alalomba al kigalangay marra ing al beleng say lompin den gwengi al gurey ngayin iding na duo al imbelen al lompisi kwel ki galanga ila yalay ba lompin bele al kilmang diyoy na innama pedi na iskiyo nga si belen ahad diwole wala dombre diwole alanki den dorako naskalong gwenye aigiz belen ki lompin ere na kuldinga aylong alanki ay dorakiyol na alang ay sise keye gwenye le na kai alanki kiyeng king gwenye nga jana ki kay doray alanki king gwenye nga jana sense al derenke na kai alink belen al jarri na belen ke kire gwenye duldin kwe lompin ere le aigiz belen gisi na aigiz palidi in al belay na belay al tokbiri na tokbiri al sejayi na sejayi al yayi na kiden dora janni asan king udonga longalal dombore mokadasin diyo na mais in belen dok in dombore toy aigiz belen lompin ken belen ale al ilene ken senga kwa na kilokuldinga sis kwa dombore armiale armia den sanga sabele na den aya wenga awne izle na magis in belen asan jiwu kai al illong alanja alumpi kwa alin kwa ngal duin olongi na in al duin dali de bi al illong alan kien udonga kikin kwa nga ba jay ngin dora na madombore jay ngin le kwa wala dombore thaya le kwa na maisin beleng duengi sense al kilumpi ere na illa al yayi na taura dongi di kikin udonga na kikin udonga dok al yayi na pingi na jay ngo dombore di wole na magis senga senga beleng yasule yasu na maisin kwa king udonga alien toyale king na killa al illungi al kwaskel ngiba na marraye asaken majirasi kwa asa belengan kakire nga falingi gwengile na illa na maye na kiden dora duidi na kakire jindel marra kernga asan jalung na alan kakire jang ainin jalung al karaba is king al illong alan kiden dora jo al yohanna den dombore le kwa den dombore wena ongale namayang kwa mainang al se jayi kikil mandiyo na juul na lompinkeng domonga wala wasaya ine namais dok amal wena osle kwa amal rusule namais inkwa alanjo nas lompisi bagija na kikila dora al yayi na ki in dora tora zani na dora in al yayi na jisi jimel gwengi nga king ay nilonga na mapingi na isbeleng namais inbeleng mainang al gwengi ke deling na ila al juuli di mbelele amal talato shiri le namaskines beleng namais dok imbeleng din gwengi na din gul indogal beleng namais dok amal arbo shiri le kwa namais nkwa ngal yei ki indora na beleng a kinal keine indela in al yenge kwa mumida alang udonga si kawe kentu lengale na in al lomfin kwen gwengi wala gal kai misi inde mahabay na ine namais jisipali di ila al bagi na bagi kai bagi dok al kintari ngale de kintari ngake lal tabung taura long india enama dok wasaya le beleng tari nga toga al jimu minjang na enama is beleng alang kikil ma jayi di surle al sengage na enama yasundeng dengo siye alin kwal azami aigiz beleng adiwole ina nama juengi mbeleng enal juengi al azam wasi asang ina nanjalo na kiki ndora al yei nengijo na king udonga sija kilo mpin juengi na king udonga al juye ren king alante yengage nangingalo mba ruba ngage din kilman juole na songan songale ken nama gis jisipale jidul din kwe jang din jalo ngay lillong wala tabiye din ngay nilong ki juengi masihi yang ereng asang jalon ken koranga ailungi na kai asang jijiu aise jisi tawralonga la lomping den dombre diwole na mais imbeleng alante munjo na kinyet ding alkaing kain jayengale na kain jayengal deldin diyo kain alansi surungasi karga karu ki juengi ndora na en al yei na iskiyo ngase pale di a diwo aigis beleng na ki ndora asang karabason nga jab al jayengale kain jal duldin kwe jan din surle na en al din surin di timbeleng na kuang a belemba na kerngale asan nyedi aise din jilgungo beleng kilomping ene namas kwa kerngang beleng na kwa kerngang ayolong asan jalong a diwole ela kai namas gal dwengi ngang beleng wala na isin beleng zwajal misi kai beleng misi den jilgungo kilomping den tari na kinama liyenge bota al kwasi taranga tili jayengale na ki kien kuldingale ki misi den dora ina namas beleng ina king iyang na din bang al kain yen dien ditin dok ay kanya kien udongale jenga kaniseng al inelonga misihiele ingal duo den yasi bagipi wala ingal ya den duo den tongin si bagipi kila al yenge ne yenge na insi asan tarasja jial muminjang na kien udonga nyet asa surtili nas kergela indelaba kuldingale nyedding na in al yei na bera apai na ilong alan dulding kwefya ki al kain kain jengale na kin udonga aise kiyo nga si belenga warin warle alan kin udonga si jurule ka nasan gutka ki kin udonga alyenge nan kite bunko na in al gudi gut kangi dombre diwong na kangis beleng asa jumin beleng wala ruha salat aise rum jumin beleng al jumsi alan in jumil din kelman diyo na yunga lombalangi kwa kalwe ene na maiz do beleng ki udonga nyet asa surtili na kin al kurroge na kin kurro arro al kudusingene dile undela kiki ndora na maiz lompien ken ken foto la undul wala nye manga lompien alki inni jisi ki in alan juru leja nastaraz jaril na al juru leja nastaraz jagila asan jalun kinjayenga ailui na kinjayenga aliyenge inning na dorol kawena estaura kaya kiki ndora asan jalun kinjaringa na kinjaringa ailunga jial duldin kwejang ine na maiz beleng belengang senga na belengang senga isa beleng juengin giz beleng na maiz risala yohanna wahid le beleng na deng aya de deng shangal au na deng aya os ine na maske ine simbeleng alang lompim belesi ke kire jayi na alang kikil mang diyo jayi na alang kikie girsing idin na juengin lompim al yeyi asan jijalung ayinin jayin kaisi na arden kaw na magal bera ker le keri al yei domboreng den sangal wena isle ine na makani alan kirsingo al den sangal wenga sabe le beleng na ma ine beleke alan ko na den kirsingo na is in beleng tari ki jalingo wala gal al fail yu'ammat yani tari tu le al jijaw al yei na lompe kwel na ma ko na den keri na ma is in beleng kay udonga kin al kayne indela ki gudin ere na ki ringin ere osondik na ilale aisen kwa al tulen tuleke ine na mabeleke na ela ibranin osondigle na den ayatok na awle na maisen kwa ine al dombore nga kayin so nga na kwa dele gud kwa ki ringin dora na in ya ala aiba misin den dora na mais ine belenga kayne jima asan jijalung misin dora nga kayin belenga ay belenga na maisen belen digle al toba kena illa al kitari nga ina tari nga waito la ageba. Na ene dong mesin beleng al iman ke kilomping ira la lomping jaisi sejel. Isle na mesin beleng isle na magis jisim beleng dingut mamudien ereng. Ongale na mesin beleng din jaying lomping baging ereng. Ozle na mesin beleng din jawla wengang ereng. Osondile na mesin beleng arialin kerea deinuna al abadiya illa namas dogin bele karaba killa al kaynaji ja kin jayngale namas kayna kirsing inamas juzu awlef kago nagal dombore kayna belen dog namas imbeleng al kayn guda na kayn udo nga jet al killa gena keluna na longin da tawra awle na mapingina squa namas imbeleng al deng baldakena ja na ken senga na ken al yenge ne disipalidia toba le ay ninjay ki taringa kilal weitage wala ki kisenga jalan kisenga janga sallalage meita ke leji toban doraisa dola me in al imani kilom ping ere marrang in ingala lombal itingi asungage ki toban ere imanin ereng ine na makona kagildog al karijulo ke na odanga is al deng al yeng kwal odanga isking na al baldanga isking wala tobanga isking na kila al yenge gudin dora na gudin dora tu lenku na en al yei ne jisi gud pali di king udonga jalingong ereng wala mabudien ereng asaji jengo na lompen dora le jalaw ine na mais belengal koranga king na gis ji fali dia na kila koranga al sengan sengage na ine al gudi na gud aisa kauraba taurajaru na kila karaba aisa taurajaru aisa ken koranga pali di na ken korangan senga al sengan sengage al belelei ki mamudien jalong ine na mais do pali di al illong gi asan jalong ine eriker na mais do gimbeleng in erikais pali di gisi ki den tari al gisi mbeleng yo amad ine na mais pali di alan jagil de ken konale ay gis beleng na makotabung na mais kwa dik al udonga kain na todik ingi ibrieng ere na kila karaba al yen kain na jawlan belenga na in al eri na baldakiria wala emad na in al amida kiral belenga al gal belenga kain asan konos kiw na kinkelenga se asa kiwil asan kalung lompindem barka awla lompindem podol kai na in al digi mainan alandeli kakire karing ine na magis do pinginez beleng al eri kiana ngin khema ya kanga ila illa al kwagene idin kawe alandele dorol kingela na illa al tobanga kain na tobanga killa ingana lomba alba tobanga ge marra killa al kuldinga kidge al taras kanya na belenga taras al yenge na lompin tongin dora deken tobanga ge marrang asan giw na kerin jawngi na jegil dombore muqaddas ay gis pali di gisi amida kage wala ila aisa imbeleng a etomet kai wala mamudie kai azangin jalun duol asan lompi si iwo kiden kilmana se tiyo na inkwa indora al yei kiden kilman diyo na risingo al yei na kilaleke marra ene aisa mana kir pali di a belenga kiranga aisa jisi pali di mamudie ereng na magis bal pali di al eri kir ke balda kir na jungingi kimisi yendora na ene al orren jowli tokke na asan kalung kai al imbeleng al illa kila kwamburu li al nazarayin kari ene na magis pali di al tabiri na mara ine maajiba kerenga na mabele ker ange ay gis beleng ine na mais imbeleng udonga ki lenye dok asan jalung na dok al tarjama kerke na illa al dok yei alan ki den doro jonas knyet jaluna dele dele ja mara bele al yonanien enga den se al yenes ki dombore dele jawla mara asan jalung dok udonga al kwa kawe wala sa kayungu dombore asi ki kien belenga asan do dele dele ja asan belen se jalung na jalung si al enga na selay al enga idi neki bele ker anga na jiki bele ker si jengu ene namas kei na kirsim mamudien ereng na al inkeria al tirimbil urudungoy wala ila al jerringi na jerring al belei na alin bele bele al yei na amiden indel ngayengi na inelan bele idi nawin kwa alin din kelima diyo jana jin ene namas bele falidi na bele ker ay gis palidi aisa gaya falidi na illa aisa gaya falidi illa al sejay ka kire kien dora na ma bele ngang eren bele na ma ene bele kwa na baro in kwal ingilizi an bele ke ene dok na ange na ene namas bele se falidi al war kwa kiki ngam bele enga na kin kwa dok asa illa kabe na kawe kwa namas nyet inelan kabi duwa bi duwa kide mbele na rimme mpia dombori ala keba na lompi mbele alama ki bele toke idalba kiki ela kwa asaba nyet kabi ina kiki mbele ngankawe asan jijalong na alan taraz jo inelang ine namais pali di mimani ngereng aigiz bele mamudie ngereng ine namais kyo fare belen al mingwar enga al ki yonani mbele enga na lia in al ke mbele nga harfiang in na enga lomba asa kayungul ine namais bele asan jalong harfiang kai al kelkin kwa kabe ne ki diem bele kawe ke bele potanga na mais imbeleng alan jerrin sina jegil na ken ku ro jegil na ke lo nga jegil al dele in na ken al yenge bele al yen ange yen ki diem kawe ne ke ko el balan kwa al yen ange ne skeyul o sle na mas kayne imbeleng jagin yale na beleng ang sengale na ene al bele ke asan giw ke koranga kergel al yei ne disi fali di jalungin ere wala maruf marufi asan jalungin ere tarazi ene na majin oke na jinwa se ine na mais imbele ye kai alin kaminga al tarjama na intilal undul kelningness imbele se kage al dele kara na magal kerngale keri kergibulo
0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565 5. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية مرض الضغط، موضوع حلقتنا الليلة في سلسلة صحتك كنز.

baila orre kwa lobi lo are sang kwa kidna diele arrai arrateya na kwa kidgal al burunga karangale kay na diele gal subuy subuteya dongay anni are sangalem biddom bang na alam konjolang karabang a kwa kit al ilongo radio na dain tasle kurol nas lomfing ingi a insi are nga kangalal lomfi romanja na kwa kisigal al kianga kurol na kwa al wajanage awunagal lomfis efero a na baranga kit al kungi nas diel loa kalumba nas gal lomfi tajagen wenga a dain radio na dain dara a na kwa kidgal ali long na yene del dindio tirijin dinga kay na otanga kay ne indelinga na kitirijin ding koranga kuling kirgingwa a nasgal lom fi kiyem botanyo ke fiado na kayinga kangungi idingi ne kikwel alanda ndara wosi nina albaylo na del dinga bi del dinga kay na kweli alandi ndara wosi na madog lom fi do gis imbeleng ila to le aljijuel alandi le jang al awdok nas dimbara si inalan jitire wala galalan diin kilman diyo naranke bago otodo diin sogi a na yene kayinga alye kayin kullingin sogale a na kundul tajagin na kayin kirsing a nama kerreg bi kerreg yey kiki en jurunga al elong naski en jurunga bundul na karretis ko kul naskanyinti ala ngutka na sur kutumo a na kiro ka kirekere a otonden sogle na madoki rikeringkel a alandok dele kirsingo kwa kul bago na duobi dunas de raye ke au nas de raye remempia na kwa kidgalal ki arkange nas dokkul a kwa kin alkayin na kalwe na kwa asakel kame barngasis bawar kangungi idingi na ba di raye afago ba a tuskere wala gal radio bas ilong nina alji worijang na ilabaye neski kinyu kingeymel maranga bay long na lobi lole ayi don de raye fegal radio ilabaye na kayin kuruge ila bayeyi neski ngalungal da njabi de kirey ila bayeyi ay le kingasi kelmanga simoge na sa ngalung kidok alta bunkani na aljutumo ke dayre a awuna duobi do kede ray simol la fago asa ninan duli songa simoy alang kafia alang mutkana day ngor rekutumo a takatini alang kan kundul a na kundul na kayin kirsing a soges aming albelna bago marang ingising kwa albawar ar remember a baranga albay na bundul a to bumbeng kwa kul a otonden sogle na madog yei na dainjingo kang na yei nembeleng ali ilong na tala nga kay jila jelu din tala si asang ki kwang jirgingo wala lang kwa karanga si joy ngina skiing a ila tala si della della ba wala ji injelu alang din tala si del njiditi ni njabong inama dainjingo yi inama skaful ngiti nina al urre nga kay ne kay ne indeli nga na otoga latin kwalki dingan sabay matsin duodi kwaringa si terifia a dele den talale wala gal alde musulile keria a nama marang kwaringa kele dok nasbot arandu kirul a wala gal al kwaringa dok kay na seje isi askaimba wala gal kwaringa dok darangale ki kemi kura kundula alye na kwaringa enkaminga alan duoin elye a al dolei na urinji bejingi maranye diyoreng na makai na matoroy in nyerai at ilong na ilong na stara yang oreduong baranga kwa kul ilalong alanduo ela nas injwa duin tahala insi alanki kwansi kanyuni na intala si kabunoko wala jido genjelu lala wala lolo ila yala iba alanka duin tahala kwasi ani alankas duin tahala kakura aldo ditining na abunao nina aliena ngaming lorigang kamalsi abakatabe na wersi jawla albasur ogoladi ka asa singo duyingin inalang ditini alang o a kila yela ikika kalu indorale a kinama sunga takatini alang kika na kundul na alang ilong alang kutumingin ya nama ilong alkainjuru ngora kerkerge na kai rai nga kerkerge ayi nama do kago na rimmen ka duobi duo de rai nga ilasake na de njurung ilasake ji ay jelu ila jelu nina ala abo ila dilew na jidi mbaro jelu wala injelu nina al meram lew wala injelu nina al orre kwa kerken kelue kinama yei al kain are ngena kerkeri kinama are nga kangungi kain juru ngantemen na lori ngangal na mangal kake lori ngando utunga di nga kain nasin duosi jayle inyi al kwa deng hayale kaminga lea nama jundi na otodo si kilma erdike nekila otanga si se atielba wala gal nekila otanga si illew
kwa kul inara ala kalnga ba asan dokka otto illong asan duin kalel duin talale el wala duin dongal lulajale wala gal kwa kindok ala dok illon na kwasi kelis kabitia a masinji terija barasi najel nadin rididongaja wala na sker jato namas orenga ro diso orenga ro dis ay na jere dimbele le ferrafia na dimbele na jene kolu baw na falkuro kinyelage a aliedo na ikikay njuru wonkona otasunga inya inemaye alanki kundul na kay otangansi kurgul na lalong e oton sogle e talanga kayla na lalong sa tala kang nas kaymil wala akaymba nagarati lonas do kaymil ki tala al tala ke awal masuliye ke ayinka inirsita ga alanka bon na duwo tokta ga bahunan idingi na annan talay long aldin duwo sori duwo tok kase do bayse long alden yo otanga dia kay na atigal illong na tarin ina jaw e tarin talal jaw dok ina lomba albedelin dile fingiti do den kerin ko akernga kay ati illongal nas ilale musoja otanga songage al talanga ge ne kanna kebun kay njay ngale na maden yo otanga songa ki witi otona na makoyel baranga alambel na ilan kirsingo duwo bi duwo ouna fago na rimempia na mes illong alan kelna ina setin kuro ines kayin ko na dinga kelkam a otaki alkayin nakayin nama kelle anakagil ke kanin koranga aylonji illalong asan ko akranga sigel neski en birgingo wala illong alan ogojal do wala gal din duwa puja nes dinga rele sititin jasingo a ine din setin kuro a namaskayngo nakayinga a nadayin jingo kagil ay aylong alan ayka

0: asso na tani asso orre kwa makayen kwa naja kwa le dok asso bara Usman Ahmed dongay songa ni asso gis aming aljel naja go na barnga algro kayin na kelu na rimmen kawe kwa kul gis asso kaming asso min kwa nyeting namayeyi ali ilong na tala na kayin anang ilong al gutin den talay ilalong bara Usman in tala alanji ogojal do delling na kiyenjo wala injelu alkwa kindok asamati teriya nice in tala le kara inma sunga takatini namen kwa al awuna dobi do de njurung la rimmen pya al yelu a gutan korangale taringale tongan ki tongale berun tarile otanga adde askimba kin nama aba jurgulu ngoy neki kurgulin ilong alankang ne kundul diere na ilong asan songa takatinge asan kiwiti alang ilong alante bunko a keki ngoranga king kutimin ki kilong a ki kanni a aba diere kang marang aba ilong na deng aratu le karanga ba otanga songa kayin nayin sulange neki akwelba alang erike intile a nay sulangel a barnga aiseberingel a intile ki alang ailong neki ka korangani ko neki ka doray alang ki kutumo neki keri ayla ki ngisi jundi alang ki tebunko a die ay jelu ilalongal ki torik mati duori kirra donga jingi kwa songa ke neki lekin nan go kirra donga jingi na ila lole ye otto sejeyi asin keba duo kerin iri alang en kwa asan den tala au de musulie ki e ka kinyi ki e sharigen kinyi songa kinyi ati karai ati lona daki na lodi an kwa gal ki dig incoming a jine mang eri konjola wala bo aran du alambes duot kello al din daki na ay sallong inyala ya lodi gan ki nga jundi nay kalitiel a na akwelba asa duo din a eri jang na jabun wala din ti tare jang na jaw wala din eri kale long na din talale alang kwa kerngale a ilong alang si janni neski en jirgin inama yayi na otanga songa kay abay lonos dosi kilalang ingi ila duo ba yayi na ajundi ba asan kwa kerngale sejeyike asan kwa kerngale ila sejeyike kabelay ali imbeleng ati lonno oto duoke jingo ali lonno duoke na ilonga sa talake ne ilong ne kwa kerngali sejey askeba al kwa siga kaminga ila ilalong kingasi sogote bukwale alang ridike ne indeling utonga songwa ke ingi kila dorena indelinga idingi ali kwa dinga kaminga al kwa dinga sitebunga kalu nga kawe wala al duosi tebukalu nga kangungi idin ingamea aba loja ne na dele jungeli ila lole alba a dele erdija aba sara jamba torik alam bajawiya ila lole au aba loke na dele a kerek tugeli ila lole dok kwadinga si aba el ila lole sambeto bakil mayri kiril kila nama sunga ge utonga kila lang a na kwa kundia alang duo nifia na ila losi ridija rote sunga nina ali noa lodi an karala ngiba alan din da kimati alkele lan kay indelinga a kinye lage na ila langal ati lonas ila lanjang naji ilona duos ila lanjang nas tala jang na tala ila si jabum na lord jago na duo kerle a dengin korme ko mi ba wala gal kur ay kayimba alan ji njo san duo ker si jel in yelay kila dora alamati ji njo alang e kakirejeng na alang tebunjo wala dok ilong aldin sabah jige nga kayin. Idi na kinota barangaba ilong nas tala si kagila deyankaring ananjid woto jang deyankaring bo kwa kerenga si kayin na kelleli. Alikuwa ingame nga alilong na nyiringa. Wala gali alingame nga al bay bule fule diwiling si kello na diwiling na fule si kello. Nama ilong ni nasa kinota tili. Na kinota asa tili kasi na mais ilong abay ilong na tala ila langke anang ilong nezgi ila si janga na itabukalo kawe dok almati ilong alang erikirke naja kinama yengi na sunga gena tarrake
1: na kayin kayin yayin hale na dai ngor diu kay lawala kayin ba o to ben kwala dai ngor diu kay addi as kayin ba marangal oran diu ngaka go ba manin koel alan duobi duos deng sabba team yani na ine asa a amod konafia ki gutin doraspia gutin sabba ba kenaka gile tala nga sunga ki na deng keringeren belenga piya nga sunga ki masim majirsi duori ke nas belefi ya kwa yani ki mitlai kwa dinga kai nga belo nas dosi rifia ye le han fingiti na rising ila na majirsi jundi nas jigia wala dosi al gutfi jundi nas jigia jato ala ngin kwa ala mati deng ila le ati bara le yi ati keng ala le tondio ala ngutfia na gutfia na kwa ala mati kwa ye alan kila kwale mati ridiko yin alan kwaskara yesi ila belena fingitin suwiti nima kwa galkin mitilin kaminga aba illon nas duosi a sa jige alye illon na nyokey ila riasa yitiya ba maranga ba yesi gal duosi sa jara yi na tabu kulleja wala ral kulle ila tilleja wala donga kulleja ila tille alye silu na jigele kenga yesi ila riasa yitiya ba den tulin annan anyanga ila belesi bang pingiti na denkil make kinama utongo uge alangi longalanki dayin tabunka ina lomba asan duo bara sisa jige alye ilong ne ko ila sanjaring wala asan bele jittiles ilejwa alye ilong ne ila jige ngaleke sunga kin kwari nga barnga sikanyanga ingame jijuru asa jamba ji din tabutare ala fiba yani otanganas adiage ba na inna magal ye tini ati lonna duo a jure duong wala ammo wala gal dogola dokenga forrenga ilona guti lori kin yi al jaringan sage kinma yenge abay lonas dosi ila saliki ji baranga basungai nasin ayya ba elebele elebele asji diaba namaki didok a dai mitil kenen bileng ko itisi den kili bele jitiya sa joba yesi ila bele yal ki entuiti kangungi na ila duo den juru ila sarete yai na kusenga akriba aliyal kwa ki ngota ngaki kengal ingamngal a jelde o siru kritia den juru te yai ila bele di jua iding na se etikei na den juru le al ongo akuriti ba abaga le lonas to le jua ankuroba na maninje kinna makange kinma utongage anang au na ina kamemba e inerisi kataga otis dosi intilea alang awuna elebelesi aming beleko sesi la au intil ila tile alye duwe lona jigeleke nas ila sir tile jaring asanyi si din tulin ayyaba na jato jido banyi si tabunjumo marang aba ilona kila lele akamba baranga basungwage marang baranga nini sige na amonga nini sige na orre yukwa nini sige al oto ye inikidele kojoja inankin marang jaring akeba jaring akeba inyala alkilori yang askir gimba ay al incoming doing tala insi arango yine duori el neski kirgingo alang uta alang kien utumo yi natabungo ila namas dosi jigia jato na majundi na kaeng ila rinemas diro en kangu idini na den ruwa itienga natabu sigir tokefia wala gal tabu tabuntule tokefia ila dosi ila rinemas diro eliat ila togosi nama jabbia ila dirinsi nama jabbia nama toyo asang ila lole fago alye kweli nga sampago kinyelage alkayin jigengage aba ilo na kininin kayin ilo ki asang ingalong e anangis ilo na isduo a baraje luna ri dirobaw na loke na kwa sandele fago ilo nga alang jari nga tinage na kinyenge asada ingiri na jari nga tinge alang ki ilo alang kila lale karing marang orre kwa ba ilong na kila lain arrakeringel ba basu ngage nama duo ile risi tare ile sibu nama jelo dile nama watnim poya kieng na yes agingi wala gal na jibbia na jundi lia nama tabu ngirengal kojo ja kernga bula ati ngwal otto ki gutin do redo ninge jurenga nas guta kage ba ninge amonga nas guta kage marang locally fiengi dok alangen kwa asan den tala ile si el naske kwa kerngansi en kwa albel kasi nes banyingi kasi duingi neri ese diroinga ka al duo wel ay sangi lole dongati nes rojab al nyoke enga kal duori ke alangi salgi yi le keri nay wori jasi yi kin nama yeyi al ilong ilalong alang kain talangali kundul na sur sikerel sunga ge asa al kayin atigi gutan koranga ge jure nga kayin automatiki nes eria ke mbala sandeng gutim memfia atigi wajangang koranga ge wajanga kayin nes adya kayimba atigi durungan koranga ge durunga kayin nes adya kayimba na abagalin jwa al burungi ila ba jundi ba eri keri kinyela ge altina ge alanki diele kundul ay beru orre kwa a nyetting al al remember na al baugel ilalong altin inke al injeluji wala kayinelu duin sabba matika duin talasi dusi a teria sanga bay sanker dele kangu lo inkliyo baresin jato wujiti kwa baresin jato yangwa jidula jang rijurus dingeri latinin kanga ba jinala jaba wala ananjio na sibit jaga sembeleng indusi abaka nga barang inanga ye inang enganang kile yelage kinyenge otana sunga aljigi nga kay marang kasengis long orre kwa awunes jabil keringa kelo kangungi ninali nkaminga ki albayin kalung na nyiringa abat tok dusinga alamba sunga keringa ren saya ban sunga saya inama kangungi abas tulle kirgi man tulle ko marang abas tulle kirgi mba daga tabung angkoba innama iska kalefingiti nama is dok orre yulia sokata bukwale nyukin undul sokata bukwale nyukinke nina forrengan sabba nina jurengan sabba nina kenikin nan sab mera man sabba yi kul kinama skul sur kirdin ilalong alinkalu e intala si ka al aw ala ngut a na kwasi oyi wala ensi na lokul yaw dele kul remember na bago na asoy sa member nga albel na bago na inang remember kwa kulgi donga ani tabumbeng albel na bago donga isunga ani toromaka bara donga isunga ani aljel na jago asois aming Batros Habib donga isunga ani dok aljel na jago toromaka jensi na jundul Abdallah Adam kaka tabunje mbara asois aming na ngura areng askam kwa kul arangil lom fi sorker na ailal lom fi gis daraka fiya kain talangale idingi na talanga kin sunga ingi na talanga kin sa sunga tangige na kain duanga doke ingi na sigira suili marang aininka ilalong bara toromaka alangi long alan surle konga kari na sino ya kai aljel na sjaring awu ayi aisa ineri diro ina konga al iriri alangi iri agi ayi aisa janyingi uwa gi salgi iri jagi ni na inkin arasi iregi na itin tebule gis hawa beto la no na duwa itina kase runyagi inna mayi bara abdallah adam kaka kinna mayenge alillon alanki inalankan kangungi kinna mayenge al illon na jirgimage isiba dongay sunga ni bara asogi samandok aljel na jago kwa kulgit tawa aldi albel na remember kinyelage barnga alanki inalankarum kinyelage al illon alan duobi duo kila longale akirelba kinama kai alko ngame abal loto ko basur masurigin nagal abay lonas kai nduru ngalo to kundul naskaniti bakutumin natabunganni marang abay lonna duobi duo kere nduru karakira egal kidi nduru lanama jo ila si namas inala ngergia zei nina ay alal lonnas barasike nesjigie na duwa kenaba asanker na den tugulele si abo basande lolele fakwala nyeli aden nima on egel jatolya yesinamas kake nema kwa kulisi korolou wala orresi do korolou marang abay long na sursi kara ila duo den tulelya liado basin orrele kelmake na basin orre elke otanga kelesi kinama yenge al ilong alankikan na kundul na skirgin na ilong al kika injuru wan kerkerkan jiki ka dora jelu na kaki ka dora lu na meram ki ka dora lu na aboki ka dora lu na amoki ka dora lu awuna banna bundul na sky titi don ningi ne setting kro ina maskeyngo na kayinga na kagil dok ati dok ilong na yeyi na ilong na duwe ilong asa talake yani ingwazei ke belefuka al duwe ilona musuli ati di ilona di ntonjang ati lona din darile jang ati lona borun darile jang e yirole aljang neji ina lomba a alkwa kerngasi joel alan kale jingi alan ila tarile jingi yani injwa nina middle scale nina al seg seg jang wala ji majram banyang nasko gudjul niti ne injelu albakang bay ndagara modul dio nes gut alun na ajwel ba alan kwa kerenga jaram pena na majram bay na kingi na dilo l'école yani kimitilay yani nel kwa ngama sa kwari ngekuti kuti kere nina asa in kuti alka delyang na ma na deli futu de winerel alan baka ang wala inasing elba alan duo kerke kering ereng nas ile risiwi na el atika jato wori ang alan dari asparba wala gal alan kayen ku ngi yi ajiya bana borabai san ngun kai atilon na kwa kilalan kai ailon na duwele lantalas ke ailon alan ailon indan ji ngoi na madele setun koro na mesgal kai ngona kel na dok remember na al asar remember bar nga bago kangungi idini nas duobi duo de njuruke na kangungi king rainga asabi bundul yenge al oretume na kinyenge aile kinge jundia nas juru jabel keringa kelgel na ilong nagal yi utunga kernes kundul kiwola na kien kutumin nina al ai al guta baw nas balung giada nga ai kania na kenjalung ai ni long al ken sifata griya yi na ke ka dorai yi asan ki ngalung indwo e al agit tulle wala al sheikh tulle wala al ornan tulle ki kasin kalung yi ken tari nga kage alen fi kin na mayenge al ilong ki halkan kikila lalakan wala ki otanga ho nga kan nas dele futu kindeni na nasur awsa ho kingiti lengi marang kila alongiti aba illa long ki dok al kwa kay ne ngaminga alang otanga kulta orage al kwa demokrasie griya illa long ngalang inarang kalong asang ingalong e ji al janni marangal di ngarin duo ke nondul maranga bay lona ji otto dora janni ne duo ke ra zamba algi keri luiti kase ba se long ila alye ina jagi ngi indan yi ngoy namasokke namasgal kayngo ina do dele kayngo